gbogbo ogun pada sodo re ejaki oro nikan ni gbogbo agbara nbe lowo e nikan soso lo seda aye atorun o nikan soso lanu tari gba ni jijade ni wiwole ori ofe to tayo ori ofe to ga eki enye edupe lowo e mo kiyin e ko ojumo en bi gbogbo te ba ti lori ofe te tin gbo wa kete kete ikani lagelu ni won pe bi 96.7 fm oke ga joke ile fufu ba la fele lele ibadan oni oye ka dupe arasan ategun fe o ijija ko gbe wa lo oye ka dupe e dupe lowo e eyi ka sowo si gbogbo awon e da laye laaro ori ofe gba laara anu gba taari ojurere gba.

ti ajo dupe lowo e eri ajo emi leto lagelu ni won pe bi 96.7 fm oke ga joke ile fufu ba la ofelele le ibadan eni oba ti lori ofe ati gbo eni mo ni ko pe enti o ti gbo agbe kale latodo re ni akan fi awa takoko re ni oni agbara mi ko agbara olorun ni agbara mi ko agbara olorun ni wi wa laye mi le ni o agbara mi ko wi wa laye mi lo ni o agbara wa ko o esa agbara wa agbara re ni la fini eyin eyin okan ta ti gba la eyin okan ta fi kristi lo mo kiyin lokogi mo da sile mo kiyin lokogi ma lase mo kiyin lokogi mo olusakos omo yin sa mo omo egbe akorin ijo ridimu se ati wa pelu wa kaje dan awon kun ka fi dupe lowo e ka fi yin fun taro e po lode kan o nikan ni oba o nikan ni bere o nikan laarin o nikan o na ni fun aluru ofe to tayo fun taro ojo kerin la osu kefa odun 2026 sunday keji ninu osu kefa ni adupe agbega ayin adupe lowo re ada gbogbo ogo pada sodo re e se oni kare oba mi eh kare oba mi o kare oba mi oku ise o kare oba mi kare oba mi o kare oba mi oku ise re

jockey. Ẹyin na mo ke ba ba ti lori ofe ati bere ba go merin ba ti ru. A kokko dupe lowo e ka to lo ipele akoko lori eto. Mo kiyin o loko lootu eto yi ajin riri obirin titi layo Akinsola JP mama woli nu. Mo kiyin e ko juma Akinyemi loko temi je o a lori yin lori radio.

0: of mine.
1: Jeme kota mbabo.
0: There is nothing.
1: Eko inu bibeli kerin.
0: I have seen the Lord is good.
1: Iyen ni ipele oro ori agbelebu.
0: Everybody see him.
1: Ibe ni mo tin so fun yin pe akori wa ni idi baje pata pata. Jije lese ati elebi gbogbo eniyan.
0: Thank you so much Lord.
1: A pari eko leni. Ale lori ofe ati bo si eko bibeli karun.
0: Thank you
1: bi ta nlo jina.
0: Thank you.
1: Ba mo lero pe yin kan be ba je pe phone yin le fi ngbo. Se lanfani ati ma record e.
0: Everlasting
1: Father. Be ba lori ofe ati wa ni ikani ba ndore futa aro ni pele akoko.

0: amato wa ni de njoko yemi pe network yen o ti
1: mo dupe baba
2: oluwa mi mo dupe
0: mo ni mo ni gbe lafani ati mo ri wa gbo ni gbogbo awon ikan de tin gbo radio lori

tori bibeli yen so pe nigba ti elese ba gbo irere ti o ni agbara emi mimo ninu elese yo ni ibinu je eni wa bi olorun ti o jile fun ese re yo si ma ese re ni ese nipa jijewo gbogbo awon ese re yo lo siwaju olorun nipa se tutu ti jesu se nipa iku aropo re yo si gba etutu yi gaga bi ona bayo kuro ninu ijiya awon ese to ti da igbese yin oba wa waye ke alese didi ni ironu jinle gidi baba ti gbo irere irere wo irere to ni agbara emi mimo ninu mo kiyin e ko ojumo e ba se ndara po mo wa kini ajo emi na leto eko inu bibeli kerin idi baje patapata jije elese ati elebi gbogbo eniyan

ibi da pari ẹkọ kẹrin sinu eti mo pe akole ni idibaje patapata jije elese ati elebi gbogbo eniyan baba dijo mejo a bere ko bibeli karun eti mo wa pe akori re ni ironu piwa

0: January oṣu kẹfà leleyi o le tọka si ẹnikan to n ṣadua fun ọ nitori nipasẹ rẹ lo fi n jẹun menavaru abahana ẹnu ara ti ẹ gan fúnra rẹ o le dabọ yanju oluwa ni ọmọ bi ẹ ba le gbadua papọ tẹ si wa ninu ase ọba tẹ wa ninu ipejọpọ yi tẹ joko papọ tẹ de si ase oluwa ni mo ma da yin lohun papa julọ eyin ti won fun ni ounje eru je loju orun eyin to je wi pe ounje ijakule ni won fi nu obo batisu oluwa lo ran mi a fe gbadua kan ki n to ku lapa beye eyin omo olohun e pi oruko jesu laaro yi e pi eme memo e to mi to nbe lowo ikaini oluwa gba fun mi e to mi ti ikaini yan gbese le egbe to mi egba fun mi egba eto mi lowo ikaini yan eto mi lowo daju eniyan egba egba egba o ya adua
1: ko jo
0: ma ya da varu abada ya nadalia
1: eto mi
0: lowo
1: ikaini yan
0: eto mi lowo daju eniyan egba
1: eto mi
0: egba iye menu mi adaya veruma egba eto mi
1: tombe
0: lowo ikaini ayeraye ege menu
1: lowo ikaini
0: edebe ruaba adaleke
1: ti aye joko na
0: egba
1: eto mi
0: egba
1: ti ikaini ya joko
0: na
1: egba
0: egba
1: lowo eni oku
0: egba
1: egba
0: mo be o
1: dada

0: ani
1: nile baba
0: egba
1: dada
0: obe o
1: dada
0: soro
1: oya
0: egba
1: eto mi
0: dada
1: bangba
0: dada
1: loni ni o egba
0: ologun gaga
1: egba
0: so
1: egba
0: so
1: egba
0: ologun gaga
1: amen
0: ta jesus oluwa wa
1: amen amen amen
0: akan bi oni sa to ba nbe ni lu ibadan o wa ni agbegbe iwo road gbogbo ibi kibi to ba tin gbo mi ni badan ya jo gbadua ni aro itoro ma ku fun agbara inu ipade ye na ni ma ti ma gbadua fun ipade majemu esa o meji ni gbogbo eyan mu bo laaro akoko ni pe e wa envelope funfun e wa fi ore 1000 sinu e na wo bi sa ma bi ogan ri po jeun tan ko to da ore ye abiri pe nkan ninu onje ye o ti je die nbe ko to fi ore ye le adua wa ti oluwa ni kin gba pelu e leyin ta ba se ye tan ni ma gbadua pelu osan pelu gbogbo eniyan esa unikaluku wa baba nbo nbe ye laaro yi wa bo ti le ri osan eyo kan nevaru abadaya navaru abaha bo bari wa ri awon ti o ta fun oni church on ti ma kan so fun oni pe iwo na ni osan se mo pe oni ni ojo majemu a o si ni ore ofe fun isooru ni akoko yi eyin kan wa nbi ti ma so fun pe to ba ni o fe wa si ipade 1414 ni ale yi o le ri wa ni church nitori wipe ninu isin laaro yi lati se ipade yen so gbogbo eni ti o darapo mo gba oniyanju ipade majemu to su ipade yen ma waye ninu isin ni so gbogbo eyan omo Olorun e darapo ke wo nti adani waye yo se ebe mo be o gbogbo ibikibi to ba ti n gbo mi eyin ti e wa ni abekuta ibikibi te ba wa o fe darapo ninu isin yen sa bere pe o n lo si post office to wa ni sakun wo bi wa ti ri ogun logo ero nbe iwo na darapo pelu envelope e ati ore asi oba esa mo ma fi account number ale laaro eyin kan ti e o le darapo ma ni ke ni ore yen ma wa so nkan te se te fi connect pelu mi pelu asi yen so gbogbo eyin te ba ni ore ofe o fe darapo ni church wa ni abekuta sapon lo nbo o ni post office to wa nbe wa ti ri ogun logo ero laaro ago mefa si ago mesan mo be o tete de ko le ni ore ofe lati gbadun olodun daada ninu aye mi tete de laaro mo pe leyin mo sese mo bo ni ago mejo tete de laaro ko wo ti oluwa yo se ko ju be lo eyin kan gbo mi ni ilu ibadan o ma ko fun agbara ati ago mesan ni service yo ti bere ni church wa ni iwuru in ta ma se ni pe a ma gbadua si ase oba eyi ta pese ile gbogbo wa lajijo je ninu ayo ati ninu ife a si gbadua si ore wa eyi ta ba fi sinu envelope ni kete ta ba se be tan la gbadua si osan nitori oni ojo majemu e wa kesi eyin kan gbo mi mo be yin gan e wa ona ki e ri daju pe e darapo enikan ni daddy ni church ni bade ba njuwe gbogbo ibi to ba ti nbo to ba ti dori bridge woro bere pe ile epo poplar filling station wo bi ile epo poplar ti meji ni I to wa ni ori bridge ni o ki se ni sile ki se bi igba to ba lo si ona gbagi no I to wa lori bridge woro o dabi pe o n lo si ojo lori bridge ni

arokoto church uni glass wa ma gbe lo church eyin ara abekuta mo ti e ti wa ni abekuta laaro ibayi iwo na darapo ko won ti oluwa yo se koju be lo e je nso ile ri daju po ni envelope white o de ni ore ore fun asi oba 1000 eyin to je pe e fe se lati le ni account number to le lo lele 02 71 96 92 04 again to pay 02 71 96 92 04 temi tope okun ade aladewura e kiyesi eleyi eyin omo olohun mo be yin gan gbogbo ibi kibi ti e ba tin gbo mi e de fe se ore yen wema bank ni bank yen o wema bank e wa fi ore 1000 yen eyin na fi sinu e wa osan laaro yi e wa fi gbadua pelu mi nigba te ba ti da ore yen munu ara re dun iwo na jeun to da to je wi pe o le mo po je tinu ara re dun ni aro yi wa ore asi oba niyen ko de mu osan ko fi

Oki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Happy happy happy Sunday. Today is 14/06/2026. Gbogbo le ni bole wa mo fe ke dide nle atun ti mu Sunday elekeji ninu osu elekefa o oni lojo kerinla osu elekefa odun 2026 mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan mo layo lati la gbogbo enu le pe e ku oyire laaro yi inu mi dun gbogbo idunnu ati gbogbo ayo ni mo fi so fun o pe ayo yi kan o in Jesus name. Lai ni waste akoko mo mi be se mo pon ni ojo Sunday orin la gbe soke ta ko lo si bi pepe wa enikan ni bi bawo a kan fi dupe lo si bi pepe yen oni lojo Sunday wa lo fese tebe wa kan nawo soke pe baba mo tori Sunday keji ninu osu kefa odun 2026 ejo engineer e ba mi pe sister yi ko mo gbe orin yen soke e ba mi ki e ba mi ki e ba mi keni agba ojo e ba keni to joko lori ite eni ta won angeli nki ti won dake he la ro kutukutu ni ojo isin iroyin ayo mu mutoyin wa

0: gbole e ba nki e ba nge e ba ndupe lowo baba mi e so tele mi eni Jesu mo gbe oga oni pekun e wa o ma se oba eniyan oba angeli titi lai ni mama gbe oga ogo ni fun olorun ni oke orun olorun wo awon omo re won ti ji o won ti mura o ati nbo ni lesin lati lo dupe lowo baba agbalagba oyi oba to ju oba lo oni pekun ogo oba to ngbe bi giga sola opo osinle ile dawo opo osinle ile faya baba mi opo mulero moja ale kan wa won me bi an se juwo si mami e juwo si ogo ni fun o Jesu eyan ayan fe mo kan fe ka jo gbega nkan meta le yan fi yin eyan ma forin ati ope ba se nse eyan le fi yin elekeji eyan le fi testimony yin elekete eyan le fi owo yin meteta ni emi mimo ni a fi yin o le fowo re yin o le fi testimony re gbega and eleketa o le forin ope ati ayo bayi o le fi gbega se ra won nkan meteta yi gbogbo e na la o se loni bo ni aro ni emi oluwa ni ka ki hallelujah nla akanke today is 14 hallelujah meje ati ogo meje e mo gbagbe hallelujah is an heavenly language hallelujah oni duplication bi won se nke hallelujah ataye sa be ni won se nke to ede to je universal language to unite aye ato run together on hallelujah so nibo lewa somebody make sure stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eyan ayan fe e je ajo dupe pelu awon testimony bibeli ni asegun dragon ni na ni pe ejo duagutan ati ni pa oro eri enu won mi ti ife waasu laaro yi ngba ta ba denu church ma si waasu le lo ni rabaji gan bi ogo se nje ti olohun isin meji la ni loni isin alakoko yo bere ni ago meje awon omo olohun lati odun metala titi wo ogbon odun 13 to 30 youth for Jesus awon alakoko jo pade isin elekeje o gbera so lati ago mesan iyen na mo lo si bi owo ago mokan labo lati odo awon lati 30 lo si ye age to ba je isin agbara ni hanhan gbogbo yin te ba nbo e kiesi nti mo ran so yi eni kan ni woli ni ojo wezi e se le ri pe fun alana yin ti won mo ti so fun yin koda mo ti so di 5000 si bi ogo se nje ti olohun awon eyan ti gba na yin ti won bo tori nta fe fi se lati ola lo oloje ki menu mo ki so pe nigba to ba di ojo sunday a mo mo se be awon ti o gba a fi le won lo awa kan ti ni over almost 100,000 yan ti ni lowo tin tin bayi loku gbogbo sona church awon sona church laaro yi mo ti fi nkan kan mo ni ki won fi nkan kan ranse ti ma ba yin gbadua si nigba ti a ba nse service lo ninu service loni gege bi eje ati leri and is going to be prophetic in kanye ise woli ahan ni eje asi bayi engineer e bere si pe awon olope lope ye awon to le yin pelu ope won oni ki won le ba yin baba mi logo ninu omo eje ki ogo yin ati imole yin omole to bege imole re ninu testimony re bere si fihan e si de bayi e pe mama iwole
1: baba mi mo ni testimony o testimony temi na jade ninu osu June 2026. My testimony has been coming ever since I've joined this commission. Timothy join ijo yi Comfort Life Mission International. L'Olorun ti lo ti bere ti ni yo si mi to ti ndara si mi. Emi ni omo yin o lati ilu Ikorodu, Olubukola Akande. Ni 2024 ni mo ti se testimony bo because lati March ni mo ti join ni pe yi March 2024 yin Olorun fun mi ni ise ti mo tin wa lati 16 years Olorun fun mi ni 2024 ti mo join ni pe yi ojo osu meji ti mo join ni pe yi Olorun lo fun mi ni ise na iyen ikini elekeji lati gba yen Olorun ti bere si ni gbe owo wa si oke to je pe nibi ti awa gan ore ti anu dide fun wa ni 2025 olorun ku continue pelu ise ninu aye wa o tu ko ile fun wa ile ti a ti ko ti lati odun mokanla akole yen de lintel for 11 years ni 2025 olorun pari ile yen akosinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 an lo mo olorun ti o di ninu pe ina olorun se o se moto kan bo mo sha gbadura pe moto yen o temi olorun mo ni oluwa give me my car December last year ni mo tin so fọlọ ki dori ichi se tele ni mo ma mu fun olorun eleyi to ba tun kan ma tun so pe olorun eleyi lo tun kan e wa se fun mi and god has been faithful o se fun mi o nigba to di December mo bere adura lori moto yi nigba to di March 77 ni mo ri anu gba because joy yen wa from within e ti so fun e ni ta ba kon dede ri pe inu wa n dun tinu wa n dun ta ko ti e ni ju ta mo di gan wi pe ka ma reti iyanu iyanu yen de nigba to di Monday ni won wa fun mi ni testimony yen pe olorun connect wa mo eyan kan labro to fun mu to mo eyan wa kan labro to ni pe ka ma worry o wa gbe moto wa fun wa lo mi mo pe moto ile de bi ere bi awada ni mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 13 million plus ijo ka le fi ra moto ah olorun olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na kobi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won need won ma need at wa consult mi ko to di pe won se nkankan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o n gba fun mi o n gba fun oko mi o n gba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe laaro ta n connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gbugbo yin ni agbara god will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko jesu thank you sir thank you ma
0: nice mo dupe oluwa pe mo ni ola ti ma saba mo dupe oluwa pe mo ni ola ti ma forolo ope lopere aye ibati keru mi sigbo ope lopere aye ibati keru mi danu mo yin o jesu pe mo ni ola ti ma saba mo yin o jesu pe mo ni o lati ma forolo mo nba momo yen yo enikan gbo mi loni njo je mo pe wo ni testimony kan bi ota fe bi ota ko olorun emi awon woli yo bi owo mo ti so nkan kan fun yin gbogbo eyan omo olorun mo ti waasu e mi waasu laaro yi mo ni to ba ti notice e pe inu e kan sajede dun omo to fa ire sumo enikan ni woli to ba wa se pe inu eyan baje nko tete rebuke e Bibeli ni casting down imagination that may want to exalt themselves against the knowledge of God. E ma so gbogbo ero kale. E to fe mo mo gbera won ga si mo ti Olorun. To ba ti notice pe nu e fe mo baje tete gedanu. So yi woli ti ndu inu temi mo do 24/7. Ibu ngba ta won eyan ba nsoro mi ti won so nkan pa nkan to sere. Inu mi o mo dun ni oku to ti ku laye o eku to ku gaye nsoro e. To ba ti gbo gbogbo nkan so dayo so didonu so dinu didun so asiri lo waju niyan e nbo ninu service laaro yi gbogbo sona church mo ti ran se si ni wema loni awon bi 5000 lodo awon 13 si 30 ma fun oni bi anointing awon eyan bi 2000 ma won to ti wa nbe won ti gba tele na ninu awon adult church a to mu bi 3000 na fa won to wa nbe isin agbara ni tori pa fe tun lo lojo Monday olorun ran mi se kan si gbogbo mu tun mu wa oh bo mu si fe si laaro lati iworode ewo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen oni lojo kerin la Sunday elekeji for that matter meta ni yanu kan so le do mo fo ke mi to ba wa yin ni igba meta pe emi lokan emi lokan emi lokan next
1: e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo iko oruko mi ni abotede igba ti won introduce ipe yi si mi mi kin si eni to ma n sha pelu mi mi kin si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro da wo 2023 mo ni pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinary ani baba yi o ati jo yen ni mo ti wo pe mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi ko wa papa julo lori ore ma jemu atijo te tin so re majemu mi fi sere mi fi sawe wa ra ra ra ra mo so temi mo so ta won mo mi mo so toko mi ati gba yen aye mi yi pada mi ra won owo mo ma make sure pe emi ni mo kokko so re majemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugbon egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olorun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fomi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ke ki result yen to de wi pe ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni dani loju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school sugbon mo dupe lowo olorun pe olorun eledumare o clear e nipase pe yi baba mi mo dupe o eni fomo sise ranse eni faya sise ranse o mo n gbadun pe yin e se gan ni mo dupe thank you so much sir
0: nice mama mo gbadua fun wa tomo e mo lo waju ni in the name of Jesus Christ nkan kunle sa the next
1: baba mi o mo dupe o emi na le ri o oruko mi ni Adenikola Ayiwola mo pe lati Korodu baba mi emi na le ri olorun seun e ba ngbe ri mi o oko mi ni o ti re lati nu osu keji ti o le dide ti o le sun ti o le naro inira ipo inira ipo to ma mu ba lele ko ma sun ku pe ti ku ba te fe paun ko paun ko fe finira lo le aye baba mi o ati lo general ati lo ministry hospital ko sibi ta lo ko sibi ti won ri fa wa lo mo se n ko ogun na ko test fun wa o te wa ya ogungun o te wa sise mo ko ni sun ba ile ma fi mo bo ba se n duro be la ma fe gbe sun be la ma ko si bo se le se to confident fun baba mi o pe aburo mi ati ma mo sase fun ale encouragement ni pe ka wa si Jesus City mo si tin tele pe yin mo ti ba gbo nu radio o mo jo yin ni ori afefe ni mi o mo si ti wa si Jesus City le nkan na bo sase ni ni pe dandan pe leyi to n sele yi ka lo si Jesus City po ni gbagbo olohun ma se baba mi ati nawo ati nara osowo mo bo sase send owo ni oni pe ka lo si Jesus City baba mi gbogbo awon ta jo wa ninu moto ni jo ta nbo iyen ni 770 me ta lo koja yi o lo sele o la wa o ba ni gbogbo awon ta jo wa ninu moto na kanu re pelu bo se nse ko le joko ko le naro ba lo sa nse sugba sa dupe ade Jesus City bo se di loro ba ni ko sa gbianju ko je ka yi Jesus City po olohun o lagbara mo ni wa gbianju na ni baba mi aba tun rin die atu duro aba tun rin die atu simi a sa yi Jesus City po baba mi eni ti o le joko o sa o joko nigba ti program bere laaro ta fi gbogbo program ni igba ta ma dele nba ni sori gbogbo ogun to nlo ti o ti e sise ta ri se re mo ya gbese egbe kan baba mi ba mo se nlo mi la mo lororo ma fi ma massage tori ta se stre won ni egun
2: egungun eyin e olo ti ye olo ti wa fa mozu ese otun e pe o lo fa ti o le noro baba mi ba se bere mo se bere sin ba fi ororo ati omi ma fi ma ba wo mo wa sa oputa mo da sinu omi bucket ma yi ti omi sinu ma ni ko fi we to ba fi we tan ma fo mi yen ma fi wo lara ma fi ororo ma fi wo ah e eni ti o le sun o wa sun ani mo tun wa yoju wo bayi pe ah abi se o ni abo nko o sun baba mi o pe bo mo bo lo mo se gba gogo ogo ma ni lo ba deni to lo lati tele ko le rin lati yara si palo o ma ti deni to rin lati yara si palo papan bari re baba mi o mo de o mo ti bere shop pada o mo ti bere shop pada mo mo dupe olorun odekunle pafra mo gba gogo ogo ko mo je kaye soko mi sori gun merin yara ko mo gbo on to sele baba mi mo dupe o ipe yin pe mi o mo dupe o ipe yin pe mi o e se o adupe o lati korodun ni mo tin soro o dabo
0: ara baba ti ya won ti pada si shop gbo eyin omo olodun so le nawo mejeji si waju on taye se bo ni se loju won wa gbo po ti bere si se nti eni ko pa iwo lo pada re yin e ipinu olodun fun aye eni to nse ami loruko jesu yo di mi muse mo de angeli si o ninu ile yen e lo tayo e lo serere in the name of Jesus Christ e lo mura o mami daddy e lo mura eyin ni testimony kan nti emi oluwa so fun mi pe yo sele nu service loni ni yen oni anoint them for good news oni ka fi oil kan yin fun iroyin ayo bo go se nje ti olodun e gbe oil yin dani eyin te ba ni isele yanu ayo ti wo gan ti reti lojo pipe okan olojiji lati iworode wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen pepe yemi o tun pomo laaro yi ohun ti jesu nse niyan e wo mi gbogbo eyan omo olorun kakakiri agbalaye e mura o isin alakoko bere ni ago meje gbogbo awon omo olorun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon niyan ni first service mo si ti seleri emi mo fe fa awon eyan ni anointing 5000 gege bi sunday la se 77 awon kan ti o ni anfani si awon mo fe da pada fun bo si se won na lo mu lucky a je pe won na ni ola monday la bere si lo fun kankan ati nkankan ise elekeji o bere ni ago 9 ngba ti o ba fi di 11:30 yen no wa yo mu yo wa le gbogbo eyin te jade te gba jesu logun logo ni ojo sunday to koja ti mo soro iribo mi leti yin because iyanu to gaju ki se pe eyin o si koju e ola ki se ke eyin owo nikan iyanu to gaju laye oni ke eyin o da jesu mo gege bi oluwa atolugbalare ojo to ba gba jesu lo mo pe bintin laye inu e o ba mo dun binu e papa se mo dun inu mi mo dun sa ewo eje to mu die se
1: ah daddy emi na dupe o emi na ti leri o gbogbo adura te sagba oruko mi ni Olayinka lati United States ni mo tin pe gbogbo adura ta n gba yin emi na ti le ri o mo ti le ri o mommy na fun mi ni information pe kemi na ma tele program yi ni comfort life and atigba ta ti mo tin tele mo ri owo Olorun ati ise iyanu e lori aye mi so sadede na gbogun ni bi ise mi tori ni bi ise yen bi oga le mi je emi ni mo train most of awon ton wa sibe

0: So, any time we train, we must see another a capital lo ma sise. Omo yin sa njija ju ati wa sodo mi ko de saye eyan meta lodo mi awa meji la wa nbe. So gbogbo eyan sa soro leyin pe ah pe yin ka ti train ni to ma wa gba se lowo e. Won sa nse yeye be yen leyin a ta se ti mi mi so kankan. Mo la rubo ojo iwo na soro si o. Mhm. So mo sha dake mo bere sise meeting bo se ma roll over wa si bi to na se group for ko te ki ki mi eni ti mo train re o ti ki ti e fe ki mi oyinbo ni mo wa so fo lohun mo lo to iwo lo da mi ele da mi lawo lawo ran ara mi ka ni pe iwo lo pe baba e fa fras wa yanju oro yi o pe won fe yan omo re je oluwa wa yanju oro yi o baba mi o se kan la fi se adura yen mo join awe ni May 1st mo gba the 7th for the first time in my life mi gba awe 7th mo gba gbogbo nkan te ni ka se yen ni mo se atun gba to mi sadede won ti se meeting ni Thursday won se meeting pe ah o ma roll over o ma ma wa ni Wednesday ojo ti mo ma nsise ati Thursday pelu ekeji ti mo train so that way o ma ma wa then full time o ma bere ni October baba mi sadede lo pe lojo keji after that meeting lojo Friday lo dede pe fun re pe won o se mo o pon ti wa se sibo mi sita baba mi a fi were pari ise boluwa se pari eniyan o gbogbo awon tan leri firu koko firu koko boju se ti ota niyan o benu won se wo wowo niyan o nigba to lohun mi gbe ise ara ede mo ni ki wa se testimony temi na o olohun a de tun bo ma je ki ororo yin fresh loruko jesu bo na se gba mi niyan o mo de mo ko gbogbo kan yoku to wa na olohun a release e ke ba mi dupe lowo olohun oluwa seun o baba mi
1: nice mi mama yen gan se so mo feel ayo inu mi sin dadun ha olufe a tun se nkan kan pelu anointing on iloni ni baba de church e lo mura e ja mo lo ibi ta ti pade loni ni gbogbo sona church emi na won mo wo ni gbogbo sona church lagbare ni to laye atorun be na ni o se ri ni wema loni enikan ni woli elefi nkan ran se sawon to nbe ni sona church na o ti de be ni ki se pe ma fi nkan kan nbe ti ma so tele si latowo won e ja wo n to se yi o bi omo yen ni gbogbo n te so patapata ni mo n se atomi o atanointing o ati gbogbo e ni US won tin tele program eje ma se eje n body e se
2: baba mi o community mi to pe lati UK mama mi ese ore mi na ti le ri o bo sele ni gbe ati last year ni mo ti se wedding ti mo de je ja lati loyun ti olorun de ti se baba mi ni May 1st ta se pada won to n wojo olorun fun mo emi na wa nbe ti mo join baba mi adura mi ti gba baba mi lọwọlọwọ bayi mo mi ni emi lo n ba yin sọrọ e ti n ka ma fi orukọ ọmọ awọn orukọ teni le ka so awọn ọmọ wa e ti n ka ma fi pera wa ati ọdun rẹ ni mo ti ma n pe ara mi ni orukọ yẹn mo mi ni mo ti ma n fowọ ra ikun mi pe aye re mu tete ma bọ baba mi ọlọrun ti se ire mi ti de o baba mi e se gan ni o.
1: Nice! Mo like nti sista yen fi pari e o lohun ki gbe pe ire mi ti de njo le so le meta pe ire mi de owo mi de ola mi de ayo mi de pe ape mo ni la pe temi dire gbogbo se nje ti olohun bo se fenu wi number 1428 nibe lu won se se ko ri be fun o in Jesus name eyin wo le gbagbo pe eyin de na wo esoke wa mu ida mewa e mu ore ire mi de e mu jade ka fi ti laaro kutukutu ni Sunday eje fun yin ni account number church 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo ile 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kun le je mo lo church e lo mu re ja pa

0: jajoke.
1: Alagba wi gbogbo eda Olorun ojo isimi
2: oba
1: to ni gbogbo ojo ati igba gbogbo baba gbogbo agbaye
2: ada
1: ogo pada fu o leni ojo isimi ojo ti amomo ya soto lati ti ma si o Olorun ta nsin ti si gbogbo eda ogo ni foruko re Olu agba ope wa
2: amen
1: gba ope wa
2: amen
1: gba ope wa ada ogo pada fu o tori wo fun e lo
2: ni
1: ogo ko se ni to logo iwo na lo logo to logo eni oba fun ni aye npe lo logo to oba tun ogo kuro eni a di ologun iwo ni olorun ologun to si je olorun ologun o ni ologun loluwa oruko re si ni ologun na ni oluwa na ni oruko re
2: ni o na ni gbogbo
1: alagba gbogbo da oluwa gba won pe le ni ojo isin pe mo da ko mo wa eni ka da gbo mi lakoko yi oluwa de ni ki so aso tele saye
2: yes sir
1: ekun re ma tin
2: amen
1: oluwa lo ti sukuju oluwa ni akoko to ton fe mo mi je re nu
2: yes sir
1: olorun ti mo mi je ko loju eda oruko jesus o ma mo mi je ko loju wa in the name of jesus
2: amen
1: o ba mi so lori baba yi
2: yes sir
1: ah olagbara o o lagbara iyawo re ti so gbogbo omo ota omo di ota re awon omo yen wa nwo e bi ota tori di kan tabi ekeji
2: yes sir
1: oni ma dem ne ke so fo
2: yes sir
1: o ni pada se si
2: amen
1: ko ro mi sile leni oruko mi ni woli Isaac Olani Ajilore JP ti le shan shan Christ Artillery Crusaders CAC atamata si so lo ba gbe bu to pa gbara nu re kale si oluwo lona to ge te gbeda won ma sibe o akanse adu alu ma lo be ni gbogbo ojo kewa kewa ninu osu oro wa bi ope bi ope
2: bi ope bi ope
1: mo nbo ni bi oro ope yen
2: yes sir
1: sugbon se ta se ran mi je kin je fun baba yi
2: yes sir
1: ah gbogbo ojo kewa osu o ma sibudu agbara yen awon eyan ma nwa lati gbogbo ilu won de ma ni eri to ba ti gube okan mi ma n bale wi pe mo tubo olorun pade pelu owo agbara ati ase ni eh bo olorun se ise ni
2: yes sir
1: oluwa ni kin so fo baba yi
2: yes sir
1: ko ro mi sile o
2: ba
1: lo olorun mo gun ni kin ri o wa pada ni ayeye o wa pada ni ayeye pelu oluwa ni kin so fun o
2: yes sir
1: na akata ribo akata da
2: wo le
1: enikan iwo pelu enikeji re lejo pa sepo en so mo ya o sisejo ni obinrin wa fe daarin yiru ah won da ni so fe ma je ko obinrin daarin yiru a pada dun yin a pada dun yin o e ma je o daarin yiru mo so aso tele so ni bayin ni je ko su to ma wu satani bi wi pe ohun to da ko baje ma je o baje emi ma so kini kan fun awon eniyan
2: be ni o
1: te eyan kan ba se
2: yes sir
1: to ba lo ma ba te eniyan je to ba ba te eniyan je
2: yes
1: sir so mo boyo lore re ola niyan tabi to ba ba te eniyan je
2: be ni sir
1: ta ya awon eniyan ba wa baje
2: yes
1: sir so mo boyo awon akaba to ma gbe omo re lola niyan that is why woli ajilore atamata si
2: yes sir
1: ko su to le se fe mi o
2: de
1: mi o ba ti eje laye mo le ke o mo le pariwo mo le soro
2: e
1: ti mo pe ki ti mo je sale mi
2: na
1: ti mo si ti gbe ni so ti nu mi sita
2: n
1: ba si so o tan ni yen e finu kan bara yin gbe bibele oni ke ma binu oni ka binu ka ma se ka ma se je ko run ko wo pa binu wa ohun to so ni yen e jo yanju oro yen tori yo pada dun yin o ohun to ti da baje bigba ton fe ja yin bola to ke wa le oju apo si ni joju ara mo jise temi bi alore ogo oni ja wa mo o se se ko mo mo mi dada tori o se n gbo mi abi o ti n gbo mi tele bi awon to ti wa sabe
2: yes sir
1: bi awon to wa ni gbogbo ose ta nlo tan
2: yes sir
1: bi awon to wa ni Thursday bi awon to wa Friday
2: be ma ni
1: oh my god bi awon to wa ni Wednesday bi awon ta jo wa ni lafe wa
2: nini
1: sabi o ni lafe wa ni ojo Tuesday
2: e bere lowo won
1: labekuta e bere wo e bi awon to wa lojo Monday
2: yes sir
1: e bi awon to wa ko le salaye fun yin wipe olorun wa lenu ise ko siwo mo ma ntenu mo ma ni to ba dodo woli iwo ko lo ma fe nu soro n to ba wa emi mo nu ma ma gbenu mi so n to se ati bete to ma gbe awon wo ni o wa mi wa lo se to koja
2: yes sir
1: iranse olorun wa afa wa gbogbo ni sina wa tan wa gbo ohun oluwa latenu mi ada ogo pada fo olorun to ni ogo
2: hallelujah
1: ki se nkan amu se ogo tabi kini kan tori olorun lo ni olorun leyin olorun ni kan lo ni ohun lo nje wo agbara re mo ma so fo popolopo ma ni ipe ni
2: Ipe ni.
1: Mo so kan bi some days ago.
2: Yes sir.
1: Mo ni to ba pastor pade.
2: Mi
1: le ni 10,000 worshipers. O le ni 50,000 worshipers. Mo ba dodo mi won ba to ba ti iwon ba to Olorun wa ni.
2: Olorun wa ni.
1: Awon to ba si wa yin Olorun fe tu asiro gbo aye won fun
2: won.
1: Ati gbe te to ma gbe ni.
2: Yes sir.
1: And we give glory to God.
2: Hallelujah.
1: Tori Olorun o je kan wa kan wa disappointed.
2: Be
1: de ki se nipa ipa tabi agbara.
2: Bibe
1: so pe bi o se nipa emi mi.
2: Olu
1: Olorun mo gun mi. That is why mo ma so fo polopo eyan.
2: Yes sir.
1: Emi o sori wasu.
2: Be ni o.
1: Mi o sori wasu.
2: Yes sir.
1: Mi o se teacher.
2: Be ni rara o.
1: Mi o teach Bible.
2: Yes sir.
1: lọtọ mo lọ bẹ busku to po won ko mi o ṣugbọn emi alore le mi o jise ni mi ranse tọlọrun ran ni sele so to ba tin gbo lenu mi o n ko fina mi niyan gbogbo eniyan ati leyin ti mo ri gba ko le se ma dupe gbogbo bi o se kan sile ki ma se kan sele fun eniyan ki ma tu asiri ogun won se mo ye eyan ti mo da lohun se mi o re eyan kan to ni ah e so o tasi tabi e so iro le pa gbogbo won confirm e ni to the glory of God
2: se
1: ri pe oro mi tope e ri ko jope lo hey ami ki ogo fun baba
2: yes sir
1: you want no only reason lati yan lowo
2: tin
1: ba ti wo oro mi
2: yes sir
1: ma ti ri pe ki se mi ma se ki se agbara mi ki se ti tobi mi anu lo fi ba mi se o baba ori ibi o si mi de me mo pe mo le de ba o
2: baba
1: oluwa o mo yan logo si ti ogo foba won ba aiku ti o le ku aisa ti o le sa wa ju owo re soke wa wa ke ogo ogo ogo solo ro ya o
2: ogo ogo ogo ogo ogo
1: ogo ogo
2: ogo
1: ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo
2: ogo
1: ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo
2: ogo
1: ogo ogo ogo ogo
2: ogo
1: ogo ogo ogo ogo
2: ogo
1: ogo ogo ogo ogo
2: ogo
1: ogo ogo ogo ogo
2: ogo
1: ogo ogo ogo ogo ogo sem belodo re baba le ma beru re olorun dariji mi
2: ko
1: tu okan mi se lati le ma tele o lati le ma tele ife re ki le jogun iya ni peku ki a le koruko mi sinu iwe yi so mi dia tu binu waju re o ati ni ona gbogbo o je ki jogun iya ni peku Jesu oluwa wa
2: amen
1: o tu so wi pe oluwa ose tutun ni mo wo yi o ere tutun pade ki n bible kun tutun pade ki n bible tutun pade o gbogbo ti mo se bi ase ti tele jo ba mi papo
2: ba mi papo
1: o wa so dire mo mi lowo in the name of Jesus
2: amen
1: ya kule se mejeji bayin
2: yes sir
1: e wa kule sure se mejeji that owo re mejeji tele wa wa furi bale fo ba won ba eh ba won ge li se nse niyan ba se nse olorun ni o gbodo furi bale fun
2: yan
1: ni pe o nse olorun ma ba mi jiyan lo ka iwe esa ori kefa
2: yes sir
1: o ba won ge li se furi bale lati esa kini keji now to ba tun lo ka iwe Nehemiah wa ri bi awon ge li se furi bale fun olorun
2: tabi
1: esi ta bo wa lo ka iwe ikejo
2: ko
1: lo bo se nke mimo mimo so ba won ba so oni wona fe se mi na fe se awa na fe se ti ba ti lu agun yen wa kan ke mimo mimo mimo so lo olorun lo dumare oya o mimo mimo mimo so lo olorun lo dumare mo gbadua
2: ah
1: ni ku sinu okuku mo la ni ku sinu okuku ah ikaka mo ri ga sata kaba ni ah ni ku sinu okuku adura mi ni ise si o ba mi pe eni to fe gbo ateni to fe gbo
2: yes sir
1: ni ka wa tun gbo asiri tolorun ti fun mi emi ma so wi pe
2: yes sir
1: mi o so ni wa so
2: yes sir
1: ohun ti emi ma ba gbe wa siwaju mi le mi o so
2: o
1: da pe ose to koja mo shailaye pe
2: yes sir
1: we have 500 ministry marun ni wa
2: yes sir
1: mo ni mo ti not de sile yoruba ni mo ri ti evangelist pe re ni woli ni mo ri ti pastor pe re ni woli ni mo ri ti onikaluku pe re woli wa laye awon leni ti olorun ma nfi okan re ran
2: be ni sir
1: awon lo ma dodo e ti won ni bere pe ki lo ba wa
2: yes sir
1: to je baba ti ri eni wo ma so pe nkan ba lo nse
2: won
1: a tun ma pray even lori phone
2: yes sir
1: a pray fe o to wa nlo yin mo a so pe nkan ba ni to sele nkan ba ni lo se ba woli niyan
2: be ni sir
1: evangelist la won tin lo siwaju tan lo nkede gba Jesu
2: be ni o
1: awon lo ma lo the call them forerunners
2: yes sir
1: won ma lo lati ilu kan si ilu keji now awon kan wa won ma ko won ni apostle awon ni alakoso
2: yes sir
1: e wa gbo mi sir nipa awon ati woli ni won gbe ni Christ gbe jo re le lori awon gan na pe ni oludasile ijo
2: yes sir
1: bo ti ejo bi pe woli ki pastor
2: be ni sir
1: to ba ki can be a good pastor and be a good prophet
2: wo
1: afisi bi kan ju bi kan lo
2: ibi
1: to ofisi yen ni ti now
2: yes sir
1: awon kan wa wo olusuagutan ni won
2: yes sir
1: ah omo ijo ma ku odo won
2: be ni o
1: amo sibe
2: yes sir
1: won se ariran o won ke le ma ri leko kan gbogbo le ma ri be woli lo je ariran
2: ariran bi
1: awon ni saba gbo
2: yes sir
1: awon ni saba mo pe nkan ba ife sele awon ni won lo ma nke si to ba ro ba ti doju e awon na ma nlo wa to
2: yes sir
1: eri ba inu awon oba kejo re keta
2: yes sir
1: ngba to di pe awon oba meta yen fe wesi danu fun dinu aji Joseph ati ni se ko si woli kankan ta le bere so ti woli niyan odo woli na ti ma nbere e wa gbo mi mummy ati daddy
2: yes sir
1: ki la fi ran mi si ole ni
2: o
1: ni pe ma ku si lokuku awon kan le gba awe agba ku akata awe ni won si ma gbadua amo ma se ngba awe to tan gbadua to adura won ko gba
2: ko si aye pada
1: oni won bere won reti nitori pe won si bere tori won bere fun ife ku fi ara won
2: elo
1: mi a ma so luwa
2: sile
1: ku iloyi boye sile ku iloyi boye gbogbo nti o ba gba ebi mo ko se iya ma gba awe omo ma gba awe olorun o si nlo yibo
2: o ma se o
1: mo ti re eyan ti won fagidi se ti mo loluwo so ewon lo kokoko lo ladi si
2: second
1: o pari ewon lo wa si Nigeria Nigeria lo ti pada wa bere gbogbo kan o ti ko lo ti ra moto pada ti fe yawo egbo mi gbogbo eyan iru eniyan to fi lo okukun aye lo gbede amoye lo wa ninu okukun to mo kokoko lo wa ibi ti o ba ti lo oni ni bi ti o ba si ra awon woli oni awon eyan ma sege ni aka to ni nakaba oluwa ni ki so fo okun
2: eta
1: o ti ron lugbese ko ti wa di wahala se lo oluwa ni ara nta wi ni owo ye ko ye ko gba o da mo so gbogbo eni to je gbese atokun ato bi oluwa ma so olorun ma ba so in the name of Jesus now e wa wo bi ton ro lu
2: yes sir
1: now to ba je pe won gboro iba ma rorun
2: iba rorun
1: ohun gbogbo to ba se
2: beni sir
1: lai gba ito ni olorun
2: beni
1: o okukun lo wo that is why to so ninu we ro mo ori kejo
2: yes sir
1: ese kenila
2: oni
1: tori iye awon ti ati ipa se mi mo se amona
2: beni sir
1: awon ni won pe lomo olorun o kan le ma kiri bobi kan pe ori oke ya o church ya o ibi ti o pa tin pariwo gbadura ti o si to ni o le ma pada ri be mi o no ma lo church ma se mistake ma si mi gbo
2: yes sir yes sir
1: ma si mi gbo
2: yes sir
1: amo lori ohun to n ba pade yen o lo ni lo ito ni emi mo si
2: yes sir
1: o mo nilo e kan ni o
2: e
1: wo kankan sir
2: yes sir
1: I kan kekere
2: beni sir
1: lo ma n ti adura opolopolo ewo keke to sele sa
2: yes sir
1: ninu iwe joshua
2: beni sir
1: ori ekeje bibeli so lati be se kinu na mi sele sise
2: yes sir won
1: fe lo jagun hai
2: eh
1: won te ti ko ra won na won na na mo ba wa kekere tito
2: won
1: mo pa won le pari ai kekia won ba ti won don
2: beni sir
1: ipa ko pa lo won ada ipa won
2: o
1: wa sa pada
2: yes sir
1: joshua wa doju bole
2: yes sir
1: iwo olorun gba mi
2: gba
1: ba we si gbogbo wa kilo ku ta fe se olorun ya eni kan ti se abi ta ba re niyan mu jade
2: mo
1: ba be si swadi
2: yes sir
1: ona ti emi mo ma ngba lo woli orisirisi awon kan wa o mo se fi bibeli wadi nkan won wa o bi mo se je pe won a duro waju mi a duro bayi
2: n
1: to se won ade wa foju ara ri bayi awon o pe kini tun mele mo wa re ni mo ni n to mo po ina sha olorun bi temi mo n ti e o mo po emi o lu agbara okoko
2: sugbon
1: mo mo pe agbara olorun wa si o de sise nigba ta jo wadi de ibe kan o gba pe olorun nikan yoba
2: ko
1: de sara gba kan lejo
2: olorun
1: o ti gbagbe ni ninu we first samuel chapter 30
2: yes sir
1: e gbon ti David is on
2: only
1: egbe fodi wa o wa bere shake it si waju kile won se ma ba won tin ba wa ba won se ma ra won nkan tin mo fe gbagba ko dede fo si waju ko ma lo many of us adua la kan gba agba itoni agba pe kini ka se se agba kini olorun fe igbese wo ni ka je ka ko lo church egbadua a wa su wa tun ogunbuluku ni
2: ogun
1: afa akoko sofo o ma se laye wa
2: lo
1: mura leni
2: ko
1: fe fa eyan ni grace leni
2: amo
1: mo bo nigba to di pe ogun yen le won wa doju bo
2: leni sir
1: lo wa ni afa bare ni yo
2: igba
1: to to ri aka ni yo
2: yes sir
1: ti won danu sun ati le ton ko kiti ogun po lori nigba na ni ogun to se
2: yesu
1: kini kan sele
2: yes sir
1: ni enu bode jericho
2: eh
1: ninu we joshua ori eka run
2: leni sir
1: eh eni kankan bo pelu ja lo ni waju joshua wa lo sare ba
2: yes sir
1: joshua wa fun wa ni abi fun awon ta o lo ni balogun ogun olorun o mi pe ta ba wo dada
2: leni sir
1: oli michael ni
2: leni sir
1: eje michael o wa ni to kini ka se very simple e kan bo ba ta ese yin
2: o tan
1: o tan o ti gbawe enu te pelebe
2: yesu emi awon wole
1: o bere fun itoni emi mimo ha olorun lo de ni asiri lowo
2: ko
1: de sibi to ti fa mo iwe mo sori kete ese ikeje oritori oluwa olorun ki yo se kankan sugbon yo fi ikoko re han awon woli ranse re
2: be ni o
1: ma se kanseli leni
2: yes sir
1: ma lo anywhere
2: o da sir
1: oluwo ni ko ma bo
2: oluwo
1: oluwo lona to gete gbeda
2: yes sir yes sir
1: oluwo
2: oluwo
1: to wa lona to gete gbeda
2: nba lona to gete gbeda
1: to ba ti di abe bridge wo ro so fun taxi
2: yes sir
1: jo jami si oluwo junction
2: o da
1: to ba ti je goke legbe pharmacy ko ni ko kada ma gbe bo ni atamata
2: yes sir yes sir
1: ko de ka go meso to lu laaro to ba fe ri bi wo
2: yes sir
1: je ki ago mesan to lu
2: je ki ago mesan
1: to ba wa peju ago mesan kode wa gba number
2: yes sir
1: to ba ti gba number
2: be ni o
1: je ngbadua fun
2: yes sir
1: temi mo wa tu gbogbo asiri ogun re ati igbese to ma gbe eni ko lo tin lo church yin eni da ko lo tin lo si adini
2: ni
1: eni ko lo tin lo gbogbo bi to wu o iwo ololohun fun lo re ofe eni
2: eni
1: na de
2: eni na
1: ni ko do ti pe ati ojo monday ni mo ti faye sile
2: beni sir
1: ana awon kan ro pa won lanfani ati ni milano won lanfani eni na ni mo fu ogbo everybody lanfani bo ba se de sina lo se tete lo
2: si
1: to gba number temi mo be si gbenu mi tu asiri odu e ti eni bi e ki lo ba wa bi awon to wa lojo friday wa so fun
2: yes sir
1: se wa ri o oluwo to wa lona to gete egbeda ni leni o to ba wa di ojo tuesday gbogbo en te wa ni abekuta ti agbegbe
2: yes sir
1: eh gbogbo en te wa ni mala gbogbo eyin te wa ni olonda
2: yes sir
1: gbogbo en te wa ni ayetoro
2: ayetoro
1: gbogbo en te wa ni odan gbogbo eyin te wa ni gbogbo abekuta patapata
2: yes sir
1: gbogbo iwo to npo mi ni sangu ota ilaro gbogbo
2: emura
1: abekuta lati ma pade lojo tuesday abekuta ni ojo tuesday o ti de ka go mesan tolu ago mesan la ma be ma je number e jina tete de gbogbo to ba ro loju ipo olorun ka la fe wa lo nbo la abekuta
2: la fe wa
1: la fe wa lo nbo la abekuta to ba ti de la fe wa so pe
2: lisha bi o
1: pete se white to wa legbe ile eja yesun yin pe tesi white wa lori main road yin ti won loodu oko aye to ro wa bi pe tesi white yin legbe ile eja yesun ibe lo nbo tetede o pe eju patapata ago mesun ma je oko ja be ki number ma ba chino ju eyan ni ojo tuesday laaro tuesday ni agbo ba to la yato so mi kede gbogbo awon eyan mo nbo ni wednesday leyin lagbo ro ba to la yato ti day before 9 o'clock ki number ma ba chino ju under sabo bridge ijoku community o onijoku community o under sabo bridge lembo so gbogbo en te wa ni ijebu remo lapapo ogere lo tin bo ni o abi ikene lo tin bo lo mura ati ode ni o o nbo lati korodu ni o abogijo lo tin bo iba ti wa se mo we bafo every side di gbogbo agbegbe yen ibi ta nbo o na pe ni onijoku community
2: hall
1: under sabo bridge wednesday ni mo pe o
2: wednesday
1: laaro ni o to ba ti wa laaro wednesday ibadan lo nbo ni ojo friday tabi ko je bi pe wa wa si jebu ode ijebu ode ijebu ode
2: iyan
1: lojo thursday seri ibadan yago mesan laaro ni ni oluwo lona to je ti egbeda ina ni amọ ijebu ode ago mejila osan ni
2: ago mejila osan
1: 12 ni lojo thursday iyan ni jebu ode ni aked all akito mi de all to wa nita lapo ni bi eyan ojo igbo yen ni bi area new market ebe lati ma jo pade lo gbo ba to la ya ago thursday lawon yen amọ laaro yi
2: mo
1: bo loluwo oluwo lo to wa lona to gete gbeda ko wa bo lorun pade ko wa ba ti to bi e pade bo lorun se ju asiro gan we yen
2: be
1: na lo nsegun
2: lo
1: de tu won sile awon yen de so eri
2: e
1: ja lo gbe eri awon yen
0: emi ni Mrs. Mustafa mo wa lati ofa garage ni osu to koja mo wa sibi
3: wa bi losu to koja
0: ni
3: ninu program ta se ni
0: osu to koja yes mo ti e pe money because me ni big phone that if you say nigba kan se tan so igba ti mo de odo won wa ni ka kin lo ra omi ati ororo an fi se ise fun mi mo si gba address so ese ni won mo wa complain fun mi pe ese yen a fa fi damo lota mi sugbon igba ti
3: chef se n den dun
0: ben because im ti ba rin lati bi lati doctor debi ma gbo kada pada ni
3: ni te ba rin igba yen ni waju olorun ati e ta jodo pe je re
0: pe
3: emi o gbe ri e ki gbe beli dani emi be ri e ki lojo ti mi o
0: igba ti mo wa lo mi yen ti won ni ki ta se prayer assistant bo lo fun ojo meji ojo keji ti mo ba ni lati ile odo mi si bovas ti mo ma nbo ma wo ma gbon kada dele ni
3: lenu bi si
0: beyin beni
3: lati gbon kada
0: beni because ma ma fi pense so igba ti mo wa lo mi yen tan ojo ti mo pari omi yen mo jade mo fe lo si bank mo rede bovas mo n pada bo mo ni pada wa lede awon aburo mi kan wa mi wa lati wa kini mo wa ni kin si won kan fi lo woko mo lati rin pada rin pada ni o je merin ni ojo
3: ojo yen nikan
0: kini mi o to
3: be tele ni waju olorun ati mi o
0: ni ma ma feel pain yen ni even mo ti so fun mama ta jo wa legbe odo wa pe mo ri iyanu olorun ni osu ta wa
3: lori pe kan bi mi atura tamata si ati adu ati egbe
0: mo ni jo ninu program ti mo gbo mo pe mami gan pe nkan bayi bayi ti mo ri ni leyin igba ti mo lo mi ti won fun wa se prayers mo dupe lowo olorun tori mo ri gbigba adura lowo ni olorun o ni lowo olorun atamata olorun o ni ba ise yin je o si e ni for mo se se e ni fire se se olorun o tun bo ma gbe yin lowo se ise olorun ti padi olorun o ma gbe
1: amen ah bi olorun atamata se se se ni iwo na ma leri to ba wa in the name of Jesus e da lo se wo mi se ma so
4: ma fi owo gba bi to nlo e ma fi owo gba bi to nlo e bayi a ma poruko Jesus ni e meta emi mi mo lekan e je Jesus lekan ha ni olorun atamata se wo mi san ma san pa mi la ma la Oya Jesus Christ. Ma ni bo to ba ti ni gbagbo loruko Jesus o ya gbe iwo so gbe to sire
1: amen
4: a se ti mo be Jesus oluwa wa
1: ah iwo gan na le ri kan bayi o mo fe gbe ri ti e bayi mo fe gbe ri ti e bayi amo ki to ma fun eni number to fi ma so eri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fe silekun aya luore fun awon eniyan meje kan leni aya luore ti won ba pade ri ni aya luore ti o sele ri ni aya lu iyalu to gboja oye eniyan omura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori atawon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore eru bo ranse leni o iwe joanu ori karun oni wa ti angeli badi basiro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to ko ma je yode kuro nbe won ni to ba ka meje wa tun meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore eru bo ranse oluwa ni o fe se ga ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fenu royin pe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni sugba awon meje akoko yen ma je mu kan ti duro lori oro won. Oh my God! Egbo ileko ore shiro. In the name of Jesus.
5: Amen.
1: Ogbe eyan. Oh, ti fi ore majemu edidi re ranse. Bo o le se laaro yi. O fe sada mewa, o fe san re re. Oh my God! O de fe se je. Egbo ati awon to luwa ni to ba le lo 8800 bi edidi fo. Gbogbo awon wonyi laaro yi ojo pe egbo eyan meji akoko yen je fun eni akan number ka wo eni meji akoko na akan number to fi ore rubo ore si atore didi ati majemu yen to fe fi sile ko sile UBA UBA ni o oya 10 2 4 24 77 50 80
5: 80
1: UBA UBA bole kan si 10 2 4 24 77 50 80 Christ atile atamata se lo ma ba pade be o ni ye awon to gbagbo lati agbara fun lati je omo Olorun atan to boruko mi megbo wo bi to ba gbagbo o ri ogo Olorun bi Jesu so ninu we Joanu o ri okankala ni e egbo o ni ti re ba gba Olorun bo a fi di re mule ni amọ to ba gba wori re gbo wa de sere e wa wo yoruba gan so pe mo sere ko gbe mi o lowo kan ikan ninu ni eyin meje akoko yen eyin lo fi mo pe olorun ni kala lagbara ati pe leyin olorun olorun ni kan lokun mo so bi woli ni kia yanu ko ba ni eyan meje akoko yen ati gbogbo en to ma so re rubo leni mo ni le ko le
5: amen
1: gbogbo en to ma san maje mu to ma san ori eje to ma san le maje mu soso ati edidi re yen iyanu ma de
5: sele
1: in the name of Jesus.
5: Amen.
1: Go account number now like see UBA 10 2 4 24 77 50 80 Oruko to mari nibe Christ atilele atamata se 10
5: 24 77 50 80
1: Account number none here. Bo send us about ownership.
5: Come
1: Ogun
5: come
1: or run up.
5: Come
1: Fatal bummy. Olúwa ni ọpẹ yẹn o fẹ fi gba ida iṣẹgun ni lati le bori gbogbo ogun to ku siwaju lọdun Olúwa ni ka ma ri eniyan kan o le ṣe o le ma ṣe o ṣugbọn lore lemi mo tun ti nke o ti o ni sanwo ọpẹ leni bi Ọlọrun ba ṣe ṣe fun ọtọ lo ṣe fẹ gbe gba ọpẹ yẹn o fẹ gbe gba ọpẹ leni ma fẹ laka number Olúwa ni gbogbo awọn to ba ṣe Olúwa ni ki n ṣure atọkan wa fun wa ẹgbọ mi sa Jesu gan nigba to fẹ ji oku lasaru ọpẹ lo fi ṣiwaju o ni baba mo dupẹ to orun gbọ ti
6: tèmi
1: ẹ wa gbọ gbogbo
6: eniyan
1: lẹyin iku omi kini baba anu a ṣe o gbe orubọ ọpẹ fun Ọlọrun Ọlọrun de gbe oru didun ayi e de wa dun si e lo wo baba ti won pe ni Abraham nigba ti Ọlọrun ba so tan ni Genesis chapter 12 to mu lo si ile to lo Ọlọrun fi gbogbo memory won o to oko se ni ko te pepo pe nibe iwo to nle ire kan iwo to nkanlekun ibuku kan iwo to nkanlekun ayo kan iwo to wa igbe kan iwo to so po mo lokan iwo to ni marriage lokan iwo to ogun tutu lo nle gbogbo oko yen loni ki o ninu oro Ọlọrun ko le lo laise o ni ye awon to gbagbo awon lati agba flat ijo mo Ọlọrun ati an to gboruko mi megbo bi o soju ba yen lo bi ye re ba si ogun ni Ọlọrun lokan bi ye re o ba si alore le mi mo ti wi o ti kuro Ọlọrun ni loruko Jesu awo ni jiya
7: mo
1: account number wo lo fe lo je ki so fe UBA
6: UBA
1: UBA
6: UBA
1: 10 2 4 34 77 50 80 gbole kan si UBA
6: UBA
1: 10 2 4 34 77 50 80 UBA ni o oruko to ma ri nibe Christ Artillery at Tamatase je ki n pe fun like si UBA ni o 10 2 4 24 77 50 80 bo ba dawo ore ope na mo so adura re gba o si bi ton ti ru bo pe Ọlọrun ti eri kin tele wa rẹrin ayo ase ni mo fi soro maje mu ipe ati edidi oro
6: ni
1: gbogbo eni to so wo re yen ni bi ti akun tin ja ologun erin ma gbeja ni bi ti ofa tin ni olara ituro ma gbeja ni bi ti ogun tin dide ogun re ma terin a bo lowo eni omo yen ma pa elerin ni ajura ma ja sayo gbogbo eni to so e loni testimony ma tele in the name of Jesus a lo imura o gbogbo to gboru e loju o fe wadi si ma bo ni oluwo Oluwo to wa lona to geti egbeda Oluwo to wa lona to geti egbeda bole ni Oluwo junction goke soke oni atamata se lo lo tete de ka go mesan to lu la ro anfani wa fun lati bi ori ofe gba ke mo ko le seto ni fun e mo lo ma gbenu ma tu asiro
6: gbe
1: gba na lu apada wa dupe now gbogbo eyan mo ti so lekan o ojo tuesday ma pade ni lafe wa lebe leja
6: yesu ma
1: ni shabi o yen labe kuta ojo wednesday ijoku community hall london sabo bridge yen ni shagam to ba di thursday o ma pade ni akito mi di hall akito mi di hall
6: tan
1: pe ni akito hall to wa ni bi eyan ojo yin ni ita lapo
6: ibi
1: eya ni
6: yes sir.
1: Yeah, ni ago mejila ni tun.
6: But
1: every other places ago mesan.
6: Ago mesan.
1: Ojo Friday la fani to wa fe. Lati pade mi ni bale.
6: Lo
1: ruwo lona to gbe. O ni jiya mo. Eni kan fe tin pe aka number yen pe. Ya gbo bayi. UBA.
6: UBA.
1: UBA.
6: UBA.
1: 10 2 4 34 77 50 80 ni jaguma ide ja in the name of Jesus
7: don
1: la re o ka pade ni oluwo lona to gete gbeda o ni jiya mo emi olorun ki gbadura fe yan me ninu awon tan ti e so pe la re eyan me ni e je gbadura fe ki so bi togun re ti wa idi togun yen fi wa ta lo wa n dogun ati bese to ma gbe emi tabi yawo le na ni number to wa ma gbe si 070 70 35 2 3 33 1 4 14 1 7 gbọ́lẹ̀ kan sí 070 70 35 2 3 33 1 4 14 1 7 ogun ní jà wá a ò ní sọ ìjọba Ọlọ́run tó dà fani kí lóòjọ́ fihàn kéèyàn lélẹ̀ ayé kó jogun gbogbo ayé kó wá sọ ìjọba Ọlọ́run lórúkọ jésù àwọn ìsọ ìjọba Ọlọ́run a ò rí àánú a pàdé lákòókò ìlọ́la jésù lolúwa.
8: Ọlọ́run ata má tàṣe o ó ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ata má tàṣe o alágbára.
9: Ogun wòlé kan bẹ nílùú Ìbàdàn. Tí Ọlọ́run lò fún ìtúsílẹ̀ àti ọ̀nà àbáyọ kú ọ̀lọ́wọ́ ogun. Gbogbo ọjọ́ Friday. Láago mẹ́jọ tẹ́lẹ̀ máa ń wà lágiri wòlíì. O nílò láti sọ̀rọ̀. Ọgbà tó o bá ti ń kúnlẹ̀. Ẹ̀mí ọlọ́run máa tún àṣírí ogun ọjọ́ pípọ́ pẹ̀lú ọ̀nà àbáyọ ojú ẹsẹ̀. Àwọn tá a rán wòlíì sí Friday ọ̀sẹ̀ yìí. Gbogbo ẹni gbèsè mú lọ́rùn dúdú. Akùnrin àti obìnrin tó ti dé òfò márìn. Ẹ̀yin tó wojú ọlọ́run fún ọmọ rere. Àwọn ẹni òkùnkùn tí àìsàn dẹ̀ mọ́lẹ̀.

kanyo ba wa lanfani ati tele wa ngba na ha apo ni ma pe mi edakun lore awon esewura te npe nkan ani edakun ta ba ti bere re e e gbiyanju ibaro ti wa nto sinye ibibili yi ti wa nto sinye opo gba mo mo nda won eyan pada sori ikanni ba ndore pe pada e lanfani ati riwo e lanfani ati rigbo ma fun ta ro yi o odun emi na pe ntun lanfani ati pada be lati lori tun gbo ta

0: ẹyin na si ti mo ge ba go mefa ba ti ro la ma npada wa sori eto dupe lowo christy e mo gbe ba ti wa de ba ita ma kan lu ni itan
1: be wo ko ba ni jaso yi o ko ja koko
0: awon ko ni to ti san ninu re ajo gbagbo Ita baba wa ta si mba bo ni baba wa nu oluwa ti won ti sun. Odun yin lo pe odun kewa ti won ti sun. Prophet Gabriel. Ade diti oye lami baba alasepe.
1: Ko se ku ko se mo.
0: Se wa ran ti bi ti mo ba tan won de ni jejo. Oje diran Matthew. Won ni good morning e ku eto sa aku simi. Abe Kayode woni aku ojumo olotu Happy Sunday sir How's your family Lati danre nipinle Ondo Ati be ni won tin lori ofe ati ma ri wa oketekete Olajele Sunday mu iwa Egbon wa lati lokoja nko Kinye ko juma ti bani ajode bi apa bi ta tin so nipa igbeyawo marital life prophet gabriel adedi ti oye lami che gbagbe ah adide be bo ni ngo bi ni aba instrumental ni ba nfi si omokunrin ati jo wa lenu to ti pe die Ehn, ba mo ba ti bonu tabaun. Mi tan wo Olorun. Mo ki gbogbo yin e ko juma Happy Sunday. Second Sunday in the month of June. Oni wa lojo kerinla. Osu kefa. Mo ki gbogbo eyin omo ijo Christ Apostolic Church. Ijo alasepe bukin daada.

ri pe ni jajo mo so fun yen ele mama pe baba ti kokko ririn ajo pelu arabirin kan ri oruko eni ti mo pe ni Miss Elizabeth Sunny mo ni lati ipinle Ekiti ni gbogbo n to ye ki baba se ni baba se won fe won ni su loka o ti je po di osu meta ni baba ati Miss Elizabeth Sunny finrin ajo a fera wa ta pe ni courtship won ma le bi mama Elizabeth Sunny awon ma le bi mama wa Elizabeth Sunny won ma baba Gabriel Adedi ti oye labe oda won se igbeyawo ni ti ilana ta mo si traditional won se igbeyawo ama si church wedding won se ni koro gbogbo aye logbo suba wa mo to sele mo salaye fun yin jejo ha ma won ti ma won mole bi mama Elizabeth Sunny ti ari boda ye kan won fariga ha be wa gba ni o ma ni anti wa mo ti mo ri sayin no gbo ni agbo ama ni man of god re mo fe man of god aman to bi won ni mo gbo mo le bi won fariga oloda alele awon ofo ma awon fun Gabriel Adedi ti oye la mi mo awon ti se gbe awon oniyan ka won ha be se be gbo se be wa nbe amon ti ri won yari kan le o won ni mama Elizabeth Sunny na ni ha ha what god have joined together let no man put asunder sugba won amo olodun da kunu anu re ta ba ri gbogbo ipe yawo to ni ru ipe ni jabe be Christi en ton laye ton lorun ko ba wa dasi ama in a situation won la male bi mama Elizabeth Sunny won wa lade kiti o bo daye kan won lu mama Elizabeth Sunny won ni a lu won de bi pe won daku won dide eni sugbon baba he iko atiriju woli Gabriel Adedi ti oye lami o se nkankan oni baba soro ni ki wa la wa fe se gbogbo mo lebi ti dasi won ni no gbogbo ebi atore ti dasi won ni rara ati boluwa so oluwa ofisi kankan eje won tefe nu won lorun ka le ti pa se re mu gbogbo se ha baba o le japata n to gbe dani ogbalaye I met that ototo ni ani mama Elizabeth Sunny ni ndaku ni ndaji mama le bi e lowo owa kan to laju pa won ni agbe ni gbegbe aja gbo ke ni nje abi ni nje be alo le fe mo nti won ri ko se ni o le so won fa gidigbe mama Elizabeth Sunny ku lodo oko re

baba wa Josiah Olana Ojo Oyekunle David won yin lovely program more wisdom more anointing more strength sir Pastor Timothy Oladeni okay the coordinator in Ajemi Evangelical Mission Ministry Halimi Tahib Nureni Ibikunle Elegant Elerano gbogbo yin ni mo n kibe se won le ni ke ma ba wa pin rin ajo emi leto lagelu le tin gbo 96.7 fm oke gajo ke ile fufun ba la fele le nle ibadan bi mo wa bade ni jejonu ki wa lo wa sele baba n te waju ni rin ajo gbo gba ti mo n wi abule ode yin nka ni baba ti bere rin ajo re gege bi ko atiriju sugbon gbo daye kan won ti dero ibadan adugbo lomi ni won gbe inu jo baba ta mo si baba buda le ibe ni won lo Igboya ise ranse gbe baba dadugo kan ti en pe ni laaniba se mo laaniba igba na abule ni abule laaniba o ti dadugo bayo eh ba ti wonu ogba facility badan e le gba be wo laaniba be ba ti gba be bo sajibode e ba ti n ku olajibode e ma ya sona to lo pada si mo lo ka dubo yan mi leti enna straight eni la ni bale nlo won fi baba sori ijo kan gba na igba baba debe baba ti po ma adota odun gerege ala se ijo igba ti o debe o pada lori ijo ase baselo iroyin ti kan won be na pe alufa ti gbe wa fun yin evangelist de ni ati awon to sele e mo pa won royin ke awon royin kan ipe tan lo mo jinyo em lo abi wa ri nkan ni jinji aye won iseran se olo iru ranse olohun la wa pe yun olohun lo mo tan mo le bi awon yawo won ri ta eyin o gbo se gbon tan mo le bi yawo won ti wa fagidi mu yawo wo lodo won ise yanu ntowo re sele otito oro panbe ile oro olorun tenu re jade ama gabriel adediti oye lami moni ipenija ipenija nlopolopo wa wo e ma gba so be na fu jesu jo ni esa e be yin pe raye lomo olorun ni e din pe raye be na ni si oni yodu awa ya gure le to sele yi yo sele si yin to ye so ye won wa kan yin lesu lapa so ye won kan yin lesu lese esa so ye won o de yin la die gun so ye won o fun yin lo ti kikan mu e da ku e ba ba e gbara yin le jare a ti e gbo awa enikan soro sakasaka lori gagbe lebu na enikan wa da lungbe ha o n se lohun o daran la wa wa mo ponbele arakunrin ti won so pare ko lese kankan en be ba lori ofe ati baba rin ajo ago merin sago merin abo o ti so nipa anti christi wa se ifi ara eni ropo ni o fi ara eje o ku lori igi agbelebu tori ka to le mu imu kuro ese kuro a ri etutu kiwa la fe ri bi etutu
Christi la fi kosori gege bi etutu imukuro ati iwenuma ese gbogbo eniyan nipase nikan gbogbo araye di elese nipase nikan me la won kan wenu si babala awon ijo di mela ni gbudu esa eda ko to yo olohun se awon alagba won ni ati ngba lero won fe pe baba si meeting ni pe eda e ni le fe duro laarin wa o o la se roko kun gendi olohun to ti po ma adota odun ti o wa lobin lede se ma pe baba sora gidi awon iyawo wa o save awon ma wa gan ibanuje wa dori agba o fe dori ekodo Oluwa mi nbe lenu ise won mo to le ma la koja yala ni di ise iranse won mo taye le ma so nipa re Oluwa mi nbe lenu ise ohun gbogbo lo ye won mo nipa ohun gbogbo iyun na lo bi e ti mo nu jo Christ Apostolic Church awon alase gan ki fe gba However, as a pastor, there are some chances that the authority of the church will not allow, particularly as part of the doctrine of Christ Apostolic Church, no pastor or evangelist. Tioniya will be allowed to be in church without his family. Ni wa mu baba ti fi n ro pe to Oluwa oju re da aye raye o oju re da o Olorun mi ni bo loju re wa o baba bere si ni woju Olorun n gbadua Oluwa wa down mama wa kan be awon ma jeje net mo ni sola oyi omo bibi ilu ilobu la won ilobu ni pinle osun mama jenet ini wa n gbe lodo malebi won kan ladugo eleyele won ma pe be ni eleyele kota ne gagan ni npe be mama ti mama je net mo ni so la ngbodo re awon ni en ma di gba lo nu jo baba do jaye awon ati mama un wa jo lo be njo kan enikan to fe ni pe ni ja idara oni won lo ki e se wa de be won ni mama Jeneti munisola awon ati yeringi won egba owo egba eti ni a ba lo oni we wa fe wonu ijo lawon yen mama edakun arabirin ti won tele yin yen edakun eni ki won bo yeringi won kon de bo chain to wa lorun won won to le lori ofe ati wonu ijo woni ngbo ya ki won to ku nbe iko atiriju wa nbe lowo mama ti mama wa jinet mo ni so la ba wa pe erakun bo lo mo ise je si yin arabirin ti e mu dani won lo ma won na ni won ma won ni won ma won ni sugbon ke ti loko erakun se le

0: ni je ke lafani ati kiyesi bi ti oko tiyin na ti je olu oko yin ye je olu nibi kan
1: o ti do mi nira
0: ti oko teyin compare pelu to mu week sapa be yen
1: mo

ẹwà dẹ kọ ati mura fun missionary journey ta fe lo ati mura o pelu ori ofe christi inu osu ti nbo nla fe lo ani lo ohun to po mo so fun yin meta pere lati ri ni solar lamp ta fe ra onina merin 85,000 ni won ta yo kan ati ri meta afera public address marun 150,000 ni won te yo kan airuwo kankan sugba mo ma pe christi o wa lenu ise eyin tolorun fe lo lati ra lamp solar lamp fun wa fawon baba ati awon iko atiriju ti won wa ni leto ti wa ni gberiko won ri na lo won ba phone keke ti nbe lowo won akiri na charge won ri na charge la fi pe gbogbo eyin omo olorun gbogbo eyin iko atiriju gbogbo yin la npe eh gbogbo yin ni a npe edakun ninu ore ofe christi awon en to le fun ani 85,000 naira bi o ti e to be nto ba wa lowo yen fun wa lati ra solar lamp eyo kan mewa la fe ra ati ruwo meta okowo meje afera public address system marun airuwo kankan 150,000 won te yo kan bo lo nba missing yin edakun edide atawon nkan mi na la nbere fun aso te ba ka so wa fun wa e ri pa won to wa presentable ni e ti wa won aso yen ti pe yo ti ma run le e ti nu won si bi kan e ma ko nta wa go ni le ko lo fun yan e ma ko wa fun wa office alore se dumping ground nte ko wa ta wa go wa ni le ko dani lo bi tan lo te gba wa la wa ma ba yin se wa lati ba yin danu ko ye ke ko wa fun wa o aso yen e ri daju pe e ti ba wa fo e de daju pe e gbianju e ba wa lo e ma jorun in la fi so pe ejo ti olodun atun nilo ke e ba wa ra ganamos go titun e ba wa ko si ninu mami wa kan ti won gbe wa traveling bags ni won to gbogbo e si e dakun e ma kan wa bako bag aba bo le si bi ako e dakun tori olodun mo be yin ni gbogbo eyin te ba fe fun alon kohun e le fun alaso titun e ba wa ra won ankara bojo pa mefa merin le ba le ra e fun wa bo je lesi tutun te yin gan ko le te ti ran aso wa nu wardrobe pu yin odun kan e de ran se gbe yin ko le niyan mo e ko fun wa e ko fun wa mama wa kan pe mi won ni bi ta won gbe jina nta fe fun wa awon kan le drive ah awon le drive di oja pata mama te ba ngbo mi e da ko pe mi lose yi in wa eni kan tolorun o lo lati ba wa ko wa office wa baba wa kan be ni side apata won sun mo mama mama esta kitude baba de ba ngbo mi e pe mi boya yin ni won be ni seyen mama wa yen ni awon le manage agbalagba ni won drive de oja apata lati be lo awa la rin ajoyoku e da ko mo me pe mi mama ma se link yin so gba yin tolorun ba fe lo te fe fun wa ni nkan account number ta n lore lori eto rin ajo mi fun ministry wa irin ajo emi evangelical and mission ministry irin ajo emi evangelical and mission ministry account number ta n lo ni 01 27 120 148 e gbo lekan si 01 27 120 148 account number 1 for ministry wa wema bank ni wema bank e je npe lekan si 01 account number 1 yo 01 27 120 148 01 27 120 148 Wema Bank. Orukọ te ba nbe ni irin ajo emi
Evangelical and Mission Ministry. Oruko te ba nbe nu. E dakun tori Olorun. Gbogbo en de ba si fe pe a lori number te pe mi si ni 080 32 95 41 91. WhatsApp number mi na nu 080 32 95 41 91. E dakun ka yo dade osun ni vision. So mo di sa fun o. Uno ni yes sir. Adukale wa Olorun. E ja lo sinu jo CAC ko seunti. Inu jo CAC ko seunti. Ibe ni e ja lo bayi. Mo pada bo.

0: Praise the Lord. A dupe lọwọ Ọlọrun ti o mu wa ri osu karun ti o lo ti a de wa a de tun gbe Ọlọrun ga pe Ọlọrun tun mu wa wo nu osu kefa ni ayo ati alafia loruko Jesus o ma dara fun wa ayo ta fi wo nu osu kefa ina la fi pari e ibi oni sele si wa Ọlọrun baba omo ememo a gbe oga le kan si gba ope wa gbogbo koko ati ero ebi eti o je ki awon eyan ronu pe wa dada towo won le roni ememo oya dinosun okan okan to ro gbogbo okan pata pata pata olo afordan ko se ogun okan pata fun ani okan to ro ogun ni foruko oluwa Jesu oluwa wa amen osu to koja ohun ta keko ni lori ohun na ni ronu pe wada ni osu yi ohun ti a fe gbe yewu ohun na ni ise pataki ronu pe wada ise pataki ronu pe wada tori kini ta se fi ronu pe wada gan ki lori ta fi ronu pe wada ronu pe wada je eko ti o han kete kete ninu oro Olorun won si daruko re ni igba 100 ninu bibeli ironu pe wada je koko oro iwaasu Joanu Bamitisi iyen ni wi pe oro ironu pe wada ki se nkan ta so wi pe ekan lodun la ma wa tabi ekan lodun la ma so rara o je nkan ta gbodo tenu mo daada because lai si ironu pe wada o le wu Olorun o le wu Olorun ironu pe wada ni o so di ebi Olorun Matthew chapter 3 verse 1 to 2 oni ni ojo won ni Joanu Bamtisi wa o nwa asu ni ju Judea o si wi pe ironu pe wada nitori ijoba orun ku si dede eri bayi nitoto eti mo to ye ke se pe o ye ka ri bo mi eni ta ri bo nu mi pelu emi o le ta ri pelu mi pelu jibiti lulu pẹlu awọn iwa baje lowo e eri bayi beti Joanu je ko ye won pe lai si ronu pe wada gbogbo le ti e wonu omi e kan nbe lasan ni ko ni itumo so ironu pe wada yen gangan ni so yan di omo Olorun ohun lo ri aye e ni pada ohun lo so aye e ni di otun bi o ba lo gba Jesu ni Oluwa tolugbala awon ara ile e kisi o ga nigbati awon omo leyin Kristi awon apostle ise si won iwa si won awon to yi won ka awon ara adugbo awon loto ka wi pe christian lawon eleyi itumo awon jesu kekeke so loni ta wa yi bye bye bye bye ironu pe wada yin o to nkan ninu ijo ironu pe wada yin o to nkan ninu ise ranse ironu pe wada yin o to nkan ohun ta fe je ohun ta fe da ironu bi ma se lu omo ijo ni jibiti ironu bo mo ijo se lu pastor ni jibiti gbogbo e ti wa wonu ara won debi pe opolopo awon eyan gba christian igbomo gege bi imole won gba wa gbomo gege bi imole iwe mark chapter 6 verse 12 won si jade lo won si wa asu ki awon eniyan ki o le ronu pe wada leyin pentecost awon omo eyin waasu ironu pe wada ironu pe wada ani se iwa ibaje gbodo dopin ohun ti mo ro ni yo to wa lokan mi nigba ya awon baba baba baba to ti lo siwaju bi awon baba lola ni aba kede lede ni awon baba yo ni ori ofe ta wa ni lakoko yi bayi bet ni igba na aye mo won won so nipa ti baba obadare igba yen oko ma license ni asiji re baba de wa won de gbadua pe iwo emi to nje ki oko license bi oya ko pare ko nbe ati gba yen accident o po ni be yen mo bi ti igba ni awon nkan ti o mu ki agbara igba ni ko sise laarin wa yen ni ronu pe wada eni ti owo re mo enu re o mo eni ti ese re mo abe re o mo eni tenu re mo okan re o mo ana wa da ti ya no fi sele ninu wa kola la de morun thailand do morun aso nla olowo ye biye iyen la n fi sise lai si ronu pe wada isi agbara o le se ko de se pastor kan ti o fe ki ya nu osele o ko si ajinre kan ti o fe ki ya nu osele sugbon orisun iyanu ti o faye gba si agbara ni ironu pe wada wa gangan funra e eyin ayan fe osu kefa ta wa yi to ba tin du inu osu keje a tun tesi waju nibe e gbiyanju ki e fi nkan yen sile oluwa yo bukun fun aye wa e je kin gbadua oruko jesu olorun baba omo agbi oga leke si gba ope wa emi ronu pe wada ko wo inu wa okan wa emo ko gba ogo ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa amen pelu ori ofe olorun oruko mi ni iranse olorun oluwa ye mi si olutoye mo gbadua wi pe loruko jesu ibi oni ba wa olorun emi awon woli lekan si ani se gbogbo okan iye meji gbogbo agbara bibele gbogbo ton ba nka mose iboju na wa sibe sugbon ton ba ye pada si kristi a o kai iboju ku gbogbo iboju to bu oju enikokan ti o je ke ri kristi loni ayiraye ko kadan boya inira kan be nu agu ara re ti o je ko mo kristi loni gbogbo nkan to je inira inu agu ara enikokan ko pare olorun anu ko fi anu lori aye yin ile ise ko tesi waju ile kokan adugbo kokan gbogbo kankan to ngbo loruko oluwa olorun awon ogun ibi oni ba wa ogun ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa amen
1: fun alaye kikun e le kan si baba wa nu oluwa pastor yemisi olutoye lati nu ijo Christ Apostolic Church ori oke ko seunti Psalm 5 Okeola Omi Adio Ibadan egbo lekan si Christ Apostolic Church ori oke ko seunti Psalm 5 Okeola Omi Adio Ibadan number te le pe won si ni 0905 890 8867 lekan si 0905 890 8867 awon akoko ijosin ware gbogbo ojo simi sunday school bere laago mesan laaro yo si pari laago mewa ago mewa laaro sa ago meji la osan oni sesin wa gan lojo sunday ta ma si sunday worship gbogbo ojo tuesday laago marun role ni eko bibeli ta ma si bible study to ba wa dojo wednesday ipade adura ma jemu anu ninu ijo wa laago mewa laaro gbogbo okan won la reti o lati wa darapo mo wa ba wa josin ni waju kristi ninu ijo wa Christ Apostolic Church ori oke ko seuti zone 5 Okeola Omi Adio Ibadan ona gbogbo nloja si Omi Adio ni Ibadan e le gba apata wole e le gba ido e si le gba abe okuta ama gerebe ba ti nwo Omi Adio ni ke so pe Amuludun bus stop le ti so Amuludun bus stop be ba ti wa so e ra won lokada nbe e so fun wa pe ori oke ko seun ti tijo Christ Apostolic Church ibe le nlo osu ti nbo la to pade baba wa lori eto titi osu ti nbo hun owo Kristi na la ko yin le igba loke mi ati yin yo daju pelu ofe Jesu an ni pade ayo

Iseju meta pe loku ti mo ni. Eda ko mo fe be gbogbo eyin ololufe to re ajo emi. Gbogbo eyin omo Olorun. Ikan ninu a mama mi ninu Oluwa ti won

0: e mo pe fence yen wole ohun atomo yen lori mama wa no luwa ti mo so yi won ti na about over 300,000 naira sugbon sibe arabirin wa o si n jerora mama wa pe mi ekun ni won so mama ti mo si so awon gan ti n gbenu le 70 oni alori pelu bi mo se nsin so ye ki ni ru la koja bayi mo ni mama Christy wa laye eyin melo le fe didiran lowo te fe ran mi lowo wu me funra mi lati ta mama yen lo re won ba te ba fun mi temi na ba fi ko ka ko le won lowo lati fi ran won lowo lori sogo yi mo pe gbogbo eyin ta jo wa nu rin ajo irin ajo emi evangelical and mission ministry gbogbo yin ni ma da gbogbo yin ni mo pe egbedo lowo si opo yin lo ti gbo ikan lara wa ni opo yin ni o ti gbo ori ba se sere e ma lo account irin ajo emi ka ma ko papo e lo account o pay mi e ba ti ni MTN number mi lowo OP account mi le ni lowo yen e da ko be fun mi legberun marun ma appreciate be fun mi legberun mewa ma dupe lowo yin be fun mi ni 20,000 ma appreciate yin olorun ninu anu re atubo ba mi appreciate yin si waju e da yin fun yin ni OP account number mi 80 32 95 41 91 arabirin tojo mo won yi opo ni oko re ti sun won ti wa ri fa arabirin yen pada si usage ori won joyi wa pe egun to wa lowo eyin re ti ni pe ni ja ti la koja ara oni ni gbogbo yin o e si ni ri ekun ale lori awon eso yin gbogbo opi account mi te le fi ran mi lowo ni 80 32 95 41 91 gbogbo eyin okan te ba wa se be pata ateyin to wu lati se tagbara o si wa wonu ori ofe ati agbara Christi lori awon eso yin gbogbo eni damu eni rekun ale mama mi mo sure fun yin lori awon eso yin eni damu e ma sokun e gajo nigba po ninu Christi o de ni yo de tun lo e ma jese eyin oye e ja muduro wa duro sisin mo dupe lawo gbogbo eyin eyan omo Olorun e ja ma lo si waju Christi laaro ka lo sin waju re ojo mejo lemi ati yin o to pade lori etorin ajo mi mo kiyin o e fe pe mi ojo opo te pe mi si ni 080 32 95 41 91 a ne pade ayo pelu ase Christi bi Christi ba fa ibo re seyin emi ati yan pade njo mejo bo ba si de a be ninu anu re ko ka emi ati yan ma gbagbe Christi ni kan soso ni ona otito ati iye enikeni o le dodo baba bi ko se ni pase re mo kiyin e ko ojumo lekan si
1: Lagilu FM 96.7

0: ku ojuma layo lakotun eku oye to tun la peregede
1: enyo
0: kaaki egun mererin agbaye ti owo ja akani lagilu fm oke to ga joke to nfe de looro toni edo ki iroyin la pe
1: ben
0: loni to je sunday keji ninu osu kefa odun 2026 adupe olowo alaura bi wi pe awa ni a tun dase le akaso kefa a se gunja nipa ori ofe kristi jesu
1: ami atami
0: ba se wa njade lo sinu ojo olon gbogbo looro oni gbogbo ebi adura wa gbogbo akole kan akole ya iti npa wa laya ti npa wa le ko ti nba wa leru ta tewo re siwaju eledumare oba oke o si fi ase down oro ti jade ase tele nu
1: ami atami
0: eku ojuma layo fun toni
1: enjo
0: iyanju aje la gba ojojuma bayi ni re ni o
1: be ni
0: bi ran wura o ba ji won agbe keke owu
1: abi
0: bi jagun jagun ba ji won agbagada ogun ba wa na ba ti ji bayi dadan ka gbaroye wa bonu o ire ma koja ti wa olugbala ki sorin agbeyewo ko o bo ma di o wi won olorun ba o fero ba gba o ba soro wa ni olorun ba o fero
1: be ni
0: iyan to wa fi pa sini lowo gbowo iyan oni igboro lowo eni ni lo lo ma raye nfe araye o fi ododo eku ojumo lakotun temi tayo oye ladun aboro lo ko mi eje a pegbon ka ba pegba jini jini bi eni ojuramu aboro to fa malu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni njebe kuni tale wa o
1: ami atami saaju on gbogbo akanji iko yin re eyin jo olodumare ti o se fi gigun okon joseph ajo ko bi en tin fena lo ko temi nja o atunku amojuba ara wa lekan si lagelu won pe bi oke gaju oke ile funfun la kale si felele la si wa ilu ibadan lagbeka awa na si ko olorun oba lo ni ori be atun ti gun wa si gbagede edo ki iroyin nibi ta ti lanfani lati ma shikini on fun yin ni eni tere ejitere yoba bo won ni e mo to ba ti loju opo nle
0: isere sa
1: be ni o e ti mo gege bi ise wa pe ta ba ti de awon koko koko koko onu re eleyi to yato si koko eko abi ti yangan eleyi to yato si koko amola se mo gbe fufu na mo ni koko be eyan ba ru dada eleyi yato si gbogbo e ti mo menu ba won yi o la mo lanfani ati koko si fun yin nibi te ti mo fi eti gbo awon isele awon iroyin to je jade loju awon iwe iroyin ojojumo le wa iwe iroyin tribune o ti wa nbi
0: punch wa nbi
1: be kedere vanguard na o na wa sode o ni ki lo subu te ohun yi gbogbo awon okan ojo kan iwe iroyin ojojumo teyin gangan ni gbagbo nnu re pe bi ba se nsele be ni won se mo ko o na won ti wa nbi fun wa a bere si ni mo fun yin ni kini ohun ni eni tere eji tere oya eje amu akoko eti won lanfani lati mu jade o na ni mo nawo gan ninu iwe iroyin Nigerian Tribune nibi to ti iroyin ohun sita o won ni okan lara awon afurasi nidi isele ni bi won ti se ji eni ti se aburo Adelabu aburo re obirin ati omo re meji bi won ti se ji gbe nilu Ibadan won ni omo ti soro jade kini nto so me beyin fe mo edo ki iroyin ni fun taaro teni e farabale e wa otita ke musite tori pe a tu kini ohun fun yin pere pere
0: o da be okan re to nbe ni waju temi to n safo me pe awon ogagun tele tele iyen nile ise omogun le wa Nigeria sugbon ta ti feyinti won ti di ebiru ijoba apapo le wa Nigeria
1: pe
0: gege bi enikan to je agbenuso le ise omogun le wa Nigeria se ti dagbere faye bayi lakata awon ajinigbe ni Nigeria iroyin bo lori e lekun keke o
1: oda lori nti o ni se pelu eto abo pelu bo ti se je pe eto abo le yi on lo ti wa di fiagan fiagan won ni eni ti se minister fun on to ni se pelu eto abo nile yi won ni omo ti fi oro lede wi pe lori aisi eto abo yi enikan ko mo si aparo kan gaju kan lo ko wa o na ni ko lohun mo ja lugbadi re won ni ko senti kini ohun ti o le dojuko o iwe iroyin tribune o na lo ti iroyin ohun sita o
0: okan na tun be nwaju temi tun safo me di mimo wi pe egbe oselu APC egbe olosusu owo saju eto odibo 2027 won ti sele ko mo sise agbeyewo esi idibo abenu ti won se inu egbe oselu na iroyin bo lori e lekun keke
1: okay omi ture eleyi ti o ti akata minister fun eto abo nile yi to ti belu sita o kene nto n fi lede o yoju oro sita wi pe nje jemo wi pe ogun tin lo lowo laarin orilede Israel ati Iran won ni omo ti mu akudede ba ipese awon nkan irinse eyi ti ile ise ologun ti won le lo won ni latari kini ohun o na lo wa je order bi eni pe awon irinse ti o ye ki ile ise ologun le wa ki won ni o na ni won o ti lanfani lati ni o
0: o da okan re tun be nwaju temi to n safo me wi pe obin kan to je aboyun amusu mamojo o na lo ti de adurun le gege bi afara kan bo se re jalule iyen ni ipinle gombe na afara abuwa ni o nigbati abaduju agbami edo ki iroyin foto ni ibe lati jaye tan
1: iroyin eleyi n lo se be ti odun mo ninu sugbon nwa gba to ti sele a ni salai pe a ni ka iwe iroyin tribune o na lo ti iroyin ohun sita o gege bi won ti se filede won ni gbaju gbaja ni ole elere tagi osere agbelewo onsere cinema kola oyewo won ni olorun alawurabi o mo pe baba sodo wi pe eyi o je lawo oju niyan to wa ba mi lakata mi bi ti mo tin je olorun oba leni 80 odun 80 years won ni kowe kan ke o kowe to ke kowe ohun ko ha o
0: to won pe baba kula adere
1: eyan
0: osun laaye be ni jumare ko tubo te won si afefe re o
1: ami
0: iroyin kan re tun be nwaju temi to wi pe agba osi ilu baje ba lele ku ile daworo e kankan Nigeria nu oselu to si je are legbimo asofin agba le wa Nigeria tele koda o ti fi gba kan re je gomina ni ipinle Kwara Bukola Saraki ti forota wi pe se ri legbimo asofin ti o ba le so pe rara ki se legbimo asofin peyen peyen igba mi pe adie gan ronu ko to gbe yan gan
1: iro ni o
0: e kan se pe danwuru gbogbo nkan na
1: o na ni mi fi ma narun bayi pe
0: be ni yes sir adie na ronu ko to gbagbadu Saraki lo so
1: olagba apo okay
0: e to wa ri to fi so o arin iroyin foto ni ibele ti gbo
1: okay lori n to ni se pelu eto odibo odun 2027 ede ti atiku to fi mu amechi gege bi en ti won ojo jigbo fun ti ipo are to fi mu gege bi igba keji re e lanfani lati gbo sugbon ata oja ti ilu osogbo omo ti so iriri re bi ori ti se koyo ti won fi ja okun emi re gba iwe iroyin tribune na lo ti ta o
0: o da be okan na tun re tun be nwaju temi se eko ngbe ni niyi ogba si gbeniga gogoro won wi pe bi ijoba apapo se ndaba lati wogile idanwa ase wole sawon ile eko girama ti se secondary school ni Nigeria bi pe won o ni ma se idanwo taban si common entrance mo won pe opolopo lo ti bere si gba oro hun bi eni gba igba oti papa julo ti won se agbeyewo ilana eto eko 934 le tan lo lowo
1: omi ture ti won tulede yoruba alede ebo won ni opalamba nwaju kumo leyin orun se boju se rire ta fi jobi loja ede eyun won ni isejoba warawa se nta ajo sore lori oro to ni se pelu June 12 iwe iroyin tribune o na lo ti iroyin ohun sita o amo egbo eleyi won ni o nse ni osupa gbon mi loju retete to si je ipe ni omi ekun awon eyan bere si ni gban le bi owara ojo nigbati won gbe iyoku ajagun feyinti ogagun tele iyun rabbe abubakar ti won gbe wo ka le lo eleyi to je pe awon ajinigbe agbe nipa gbe ni gbowo awon na ni won jigbe ti won si pa si akata won won ni gba won gbe wo ka le lo ni ipinle kastina osugba osupa pon gbon mi loju retirete won ni sa dede o na ni awo sama eleyi ton tanyan lo sa dede mu okun lai se pa ti wa lo wa le
0: all right okan re tun be waju temi ka lo taratara o sinu iroyin the guardian
1: nsumbe,
0: foto ni
1: nsumbe
0: iroyin lo si nsa for moro di mimo o wi pe ile ejo lo ti fidi oro mule wi pe looto oni won ti juwe le o fe nikan ile to je igba keje adari fun ajo jump tele tele lori esun asemose ki gan la semose na dale lori nigba ta ba doju agba mi edo kiroyin to nkile to hale fun toni nibe lati ja yin tan
1: okay eje ate waju o gaga bi won ti se fi oro lede won ni on to ni se pelu igbesumo mi iko le se ologun le yi won mo se sadankata kini nti won se won ni gbogbo gbianju awon agbesumo mi lati to kolu awon agbegbe kan won ni won doju ede be kedere awon ti won lo fun ato won yin logistic network itakun ato won won ni won ba gbogbo eje o owo si te awon ti won se agbode gba fun won ni apa ariwa ila orun le yi
0: all right okan na tun be ni iwaju temi o ni ahin le ti ohun na sha for moro di mimo wi pe awon kan ti won je akeko ti won je 15,281 o na won pe won joko se idanwo common entrance lati lo si ile eko ikose owo ta mo si technical colleges iroyin bo lori e lekun keke o be oni won sha for mo pe ile ise olopa ti mu awa kokan to nti emi wa re ile ti won gbe igbese lati se fayawo oko akero ile ti won jigbe wo orilede benin lohun won pe egberun saamu ko le saamu olorun lowo o
1: eh bi egberun saamu bi o si tele sa mo olorun lowo o na ni won se nfi iroyin sita lati nu we iroyin guardian pe ka dupe o lowo eni akonika to ni dandan la ohun o se ka ire lo won mo se o ope pataki lowo abdusalami won ni tori pe gbogbo ifun kan na mo ni iwa kan na mo ni ile ni imu ni papa mara lati ri daju pe o tun te waju ninu isakoso ologun nile yi won ni be kedere abubakar salami nlo kan ti ogbon isi to si fa isakoso le ijoba awa ara wa ofa le lowo pe n lo je ki isejoba awa ara wa ko fese mule lorilede Nigeria Obasanjo ti wa fi oro sita o lakata re wipe ko si n to buru bi awon adari lekun jekun lagbegbe sagbegbe ni ilu si ilu ni ipinle si ipinle bi won ba wa papo lati fori kori fikun lukun ki won jo jiroro papa julo lasiko ipenija to n koju orilede Nigeria mebi tayo lo soro padi e mo ronu ani ko si n to buru ka pe ajo to ni ronu papo ka si joko ka fori kori
0: eje lo tara sinu we royin punch fun toni alakoso fun eto abo Nigeria minister of defense ogagun Christopher Musa le to ti feyinti lanojo abameta ti safome bi pe ogun ile tun waye laarin Israel Iran atulede America ti o si yo Russia ati Ukraine le on je ko nera fun ile wa Nigeria ati opolopo orilede lagbaye lati le ra nkan jagun yi ti won nilo lati koju oro si awon agbesumami keto abule ba duro wamu wamu tun tenu e kin lo sinu agbami oselu iroyin le lo npe agbarejopo egbe oselu kan ile time as a coalition of United Political Parties and the Nigerian Political Science Association oni won pe se roro tin menle yi awon takiti pa kon ta won yan yan patapata toka toka gbogbo ara won la fi jina si ta pe ko ye ko ri be abakan pe kan ma lo sa olodun mefa soso ni sakoso awon are ati gomito ta mi ta badibo yan ni Nigeria won pe yen ko ni o tan soro wa iroyin bo lori e lekun keke punch on loko
1: ayo iroyin eleyi lo mu mi rerin pe leyin osu meta ti awon ole ti won ji oko oniroyin gbe ni bi apero won ni egbe oselu APC won ni oso nkankan yoba si bo won ni ole to ji kakaki oba o ku bi ti o ti fun ko to di pe asare lo polowo oja oye tun ji agbo eleyi lakata to ni se pelu eto lera won ni esele aisan ebola eyi to bele ni DR Congo won ni awon eyan to gbe mimi lati pase ajakale arun ebola ohun won ni o ti di merin o le ni ogoje ninu akosile pe orin le ni egbeta o din merin iyun 136 la won to ku ninu cases to je 676 ki olohun ojo ko saanu fun wa lori n to ni se pelu isele ijinigbe ijoba ipinle Kogi won ti fi ofin de lilo bibo kada be kedere ka mo gbera ni asale pe mo fe tanna wo be ni mo fe tanna wo be
0: alright aja kemi o lo tara tara sinu egbe oselu NNPP New Nigeria People's Party iwe royin punch lo gbe royin na to n safomo wi pe egbe yi ti pe bayi la se nkan wa bayi ni se nkan mi yato si bayi o la se nkan wa o bi pe awon o setan nigba ko kan o lati ko mo lubopo pelu obi ati kwankwaso ka won da egbe tan po mo mejeji inu egbe oselu NDC tamo si Nigeria Democratic Congress won pe ko se ntojo o be ba ngboru e iroyin eleje iroyin ofege ni o go one Atoba Sojo Jonathan won gbe osuba kare fun Abdulsalami pe o da ijoba pada fun alagbada pe Olorun lo ko sinu te se be ngba na la fi nje anfani ati mo kodun isijoba awarawa lati gba na 1999 te di akoko yi won pe Abdulsalami o ye leni to ye ka ma sape fun o ye keni o ye leni ta ka sara fun o ye leni ta gbe osuba kare fun bi pe akoni loje ninu itan isijoba warawa ni Nigeria punch oloko
1: o ye sare eja sare lo polowo oja ngba ba pada de a bere si ni ma jaki ni on fun ni eni tere ejitere tori baba ni bo se po nbi na la se ma re fun ojo lo o ani gege bi an si se ko bi pe eyan meji lo farapa nigbati trailer ti ojabo lati afara onicha o si kolu ojabo li awon oko mi ojale lori eja lo polowo oja ngba ba pada de edo ki iroyin onte sowo waju
2: edo ki iroyin
3: baba ibaruba onisegun ibile ko pe meji jake gado ile ibadan
4: kara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi komo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: obi ri beyan ba sise to se ri to se fi han lawujo pe ise bayi ni mo nse iru eni be ti kuro leni yepere lawujo idi ni yi ti awon agbon safefe lobirin women broadcasters forum fi setan lati se filole egbe won ati fifi ami eye da awon akoni obirin ti won ti kopa ribiribi fun idagba soke ise agbon safefe lola ero ipo ero sa e ba wa ni jebutu re ti wa
2: àwọn obìnrin ẹgbọ́n sáfẹ́fẹ́ lórí rédíò àti tẹlifíṣàn ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò jáde tán bí ọmọ tuntun ògúnjọ́ oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí aago méjìlá ọ̀sán làwọn obìnrin tó jẹ́ ẹgbọ́n sáfẹ́fẹ́ ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò máa fi tan balẹ̀ pẹ̀lú ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ wọn fún gbogbo ayé rí àwọn ọ̀tọ̀kùnlú ènìyàn láwùjọ bàbá lọ́jà ìyá lọ́jà àwọn orí adé àwọn lọ́ba lọ́ba àtàwọn ìjòyè àwọn obìnrin àkọ́kọ́ tó fi mọ́ àwọn kọmíṣánná tó jẹ́ alákòóso fọ́nrán tó ní ṣe pẹ̀lú obìnrin wọ́n mọ̀ wà ní kalẹ̀ lọ́jọ́ náà láti mú kí ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn obìnrin agbóhùnsáfẹ́fẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó pín mìíràn kó lárinrin jù
6: Flash Academy ní fẹ́lẹ́lẹ̀ nílùú Ìbàdàn láti gbàlejò à ń retí

0: oni olori omo ilegbimo asofin to po julo ilegbimo asofin agba ope yemi ba mi dele in lo kede awon ipinu re lati ri daju wi pe awon se agba teru aba ofin ele to pese fun sa olodun mefa dondo fun are ati an gomina won pe se ri atunse yi yo je ki awon ta ba dibo yan si ipo oselu kan le ba gbajumo ise iselu yato fun ko je pe oro ipolongo obo ni o mumula ya won bi won ba tin lo bi odun meji ni ori alefa o tesiwaju ninu alaye e bi pe aba ofin ohun ti awon tin pete pero lori e lati gbe sile o na yo je bi igba akoko re o to je pe won ba tin dibo wole bayi are ati gomina tan gomina sa kan ni won mo lu to si je odun mefa be lo wi pe se rabe ofin yi ona lo ngbero lati gbe si le on fun igba akoko saaju eto ribo 2027 ba mi dele ewe in lo sha for mo bi se ri awon eto lolokun ojo kan ona ni o si ti tutu lati ri pe on gba bo ofin on sile be in lo wi pe awon ti won dipo oselu mu won e saba roju raye lati se ilu kankan mo bi won ba ti lo bi ilaji tabi idaji ninu saa to ye ki won lo bo ba ti npodun meji bayi ilobi ma lokoko in loku koda eleya ma sian lokan lati gbajumo oro isijoba o pe se roro ti nbe nle yi bo ba ile setan buwolu ti aba na to si di ofin in Nigeria afi ka ma Nigeria ko ma jo ki won si ma yonu sugbon o ko gba bi re lo lodo egbe CUPP agbenuso won o wa lodi si o pe se ri aba ofin ohun ipe o mu ifura lowo ko seni ti omo ogbon ka ferenu ka si wa wati eleyi ojo bi pe won fe ki isakoso awon kan ki o to gun sinu tori pe ori kan ni o sa ti bere eleyi o le tan awon ipinija ti isoro ti n koju wa ni Nigeria ewe party eje aworo mi so loro ti n jade latenu CUPP.
1: Okay, akoko eti n o lanfani ati mu wa si eti gbo yin. O na ni o n fi oro lede o pe awon afurasi ne de bi won ti se ji abro obirin fun en to ti fi igba kan ri. Je minister fun oro agbara nile yi. Oyun Adelabu won ni omo ti ka boroboro ti soro sita o. Won ni saaju ko to di wi pe iko Fid IRT. Iyun Force Intelligence Department Intelligence Response Team ati awon iko eto abo mi ni ipinle Oyo papa julo ti ile ise olopa ipinle Oyo ko to di wi pe owo won ko to di pe owo won te awon ti an wa ndi iwa abaje ohun won ni Segun Balogun eyi ti opo awon eyan ti won fi o ti won pe ni alawaye laarin awon awako akegbe re won ni awako ni se o ni ibudoko ni iworo ni ilu Ibadan nibe nlo ti ma fi awon oko re ti o si ma fi gbe awon ero ti fi mu owo lo senu won ni sadede nlo wo wi pe ko n oda gba ona bomi gege bi o ti se fi oro lede won ni imo oko wiwa re o na lo nlo lati fi ma ko awon ti won wa nidi isele ijinigbe ohun lati fi ma ko won lati ibi kan lo si bomi mo bo ti se fi nwa won lo si ile abo eleyi ti won ti se ni igbaradi sile funra won nibi ti an ti mo gbe awon eyan won ti an ba ti ji gbe ti an mo fi won pamo si won ni be kedere bi okini la aroka amo ngba to ba ti to bi oko o na ni huni ni ko ni lorun won ni titi wa di igba te iwa bi won to fi wa fi won han won ni alawaye nlo wa lara awon afurasi ti owo te pe won wa nidi isele bi won ti se ji abro obirin oloye Adebayo Adelabu iyun abileko Laide Busayo Adegoke ati omo re beji bi won ti se ji won gbe won ni Segun lo ti wa se apatenu jewo wipe ohun lo nwa awon adari iko ohun iyun Adewale Abolarinwa ti opo eyan mo si oloro lo nwa lo si ile molebi Adelabu oloro o seunje ni igbaradi sile fun isele ijinigbe eleyi to wa pada waye lojo keta o won ni Segun ati enikan la.

0: asa beyan lowo lora bi kokon yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bolese yan ko ma mo ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya ji jaje ri jeli aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se dede ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da lamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sa pa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo joyin lola complete iwo ro di badan telephone 08033715988 08033715988 enter tojo ale lomo toni toni
1: lọwọ ijon o tun ti ze fosu marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash e lera lera lo ni back to back abere latori new year cashport lo sori valentine cashport easter cashport nko awon eyan tun gbenu si yen lo ni gbogbo aye workers day cashport yen gan lo fa fa ka ma wa ti so nipa ileya cashport pelu eran agbo to sene nko e cash e eleni ju anu ti a omo ma lo fa ti ka se ba ti sade un o ma set yen set yen ni bayi asiko ti to lati gbenu si mid year cashport tinu osu kefa yi ugbo to le ni milionu lona dota naira 50 million naira ni awon olori ire to le ni 60 tun ma fi se ifaje ni gbogbo ose omo ya ma le body mole gbe body e anfani wa fun e lati gbope lori gbogbo games wa to ba ta to ba se ta si ni wa se gbenu si si o wednesday june 24 yi ma tun po leti gan pelu seke dugbe owo lotun lo si lori splash fm star 347 star 1004 star 1 hash lori lagelu fm star 347 star 1004 star 2 hash tabi lori website wa

0: mi na mo ni se ko se wa pe mi seyin o nu fe se n gbere papo mo ni si mi bibeli ma mi si mi gbere o nu da je ki si yin kan nu e ada bi ko ba se bibeli ko ba se gbere e gbe papo yin wa mo ni olomo ni mo je si yin o ni emi okan yin da o su mo je ba ni kada cooperative le o la won ko gba owo ngba ta ma gba owo tan ori oke won lo ma gba adua o
1: pe kọmọ bere lọwọ
0: ati chairman gbogbo e kọmọ bere
1: secretary
0: e kan gbogbo ile ile gbe daru ni o o la nkan o ni won ma adua buruku gba

0: gbogbo awa ta ba lori ofe ati wa lori ikoni bandido re Facebook ti lagelu e lu pe mo ti ni alejo pataki kan ni egbe mi iya wa daada ni won won ma se daada fun wa o si dun ka na se daada fun won abi e ki gbogbo awon ti won gbo wa nule
1: e ka ro gbogbo eyin ara le aku isimi ojo ini opopolopo re lase laye
0: tani yin
1: oruko mi ni iyafin oluwa kemi oyedeiran ti gbogbo eniyan mo si kemi real boat
0: ki le nse
1: orin ni mo nko orin emi
0: olorin emi gospel artist ni
1: beni ma
0: ha ki se ijin rere ni ka pe ni abi orin emi ponbele
1: orin emi ponbele abi orin emi na ni gbogbo e wa ati ijin rere ati sadura dorin ati ope gbogbo e abe orin emi na lo wa
0: orin rere na lo wa se ya ti to ana o
1: beni ma
0: calendar ti lo
1: beni ma
0: a ti to calendar beni
1: o ti to 22 years officially ti mo se first album
0: kini first album yen o gbe kini akore
1: olori aye
0: kiloko

0: fẹ se ko ni
1: bẹni
0: lo ba tan
1: awon chant wan wo
0: awon wo
1: awon fi chant si a fi ki olorun
0: so ni yesu wa titi sin sa sa si le ri a si le ri album yen abi ati si a si le ge boya single
1: eh boya ta ba wa ko lo nsanu wa ni e mo ko gba yen cassette so ko de ti si social media so a lot of file
0: ni
1: mo le tun ko a le tun ko
0: ki lo re te fi wa sise ke gbegbese ile lati
1: be se so ina a ma lo gbegbese ile
0: ise onko po lowo aye gan le se wo wi pe ha ka to tun para sibe yen album yin keji n ba we le se
1: praise god lord 2000 and the first one yen 2004 ni a se yen the second one praise god lord a se ni 2007
0: bawo ni a se ko yen
1: iyen na awon orin yin ni a darapo ta ko si inu e so awon la se pe ni praise god lord so opolopo orin yin la ko jo sinu e ta le fi yin
0: orin ope
1: orin ope beni beni
0: iketa nko
1: iketa ni a pe ni pure praise iketa ni pure praise
0: so wa bi
1: iyin pure praise tan se
0: kile kon gba yin
1: orin ope
0: ko ni koko kan to je pe fun rara yin gan le compose
1: ah ah o wa
0: o ye mu jade ya wa
1: o se o lore ofe o se o baba o se o alanu mi o se o baba e se o lore ofe e se o baba e se o alanu mi e se o baba okan mi

mo wa lo si Sabonge ri. Ba se n soro mo se interview lowo. Olori awon Yoruba ni Sabonge ri nigba yen of blessed memory. Adie un tomore fu. Baba yen wa soro ko to ba mi leru fun mi. O ni nje o mo pe to ba sogun sile nisin. To obi ni ba to si. Ologun yen ma baje. Mo fe mo boyo to ni o tori ma si oju opo le fa awon onisese awon to mo npa e. Mo fe gbo lenu won.

0: obinrin lagbara o. Eyin ijoba mo fe ke mo laaro ipo obinrin lagbara. Eyin oko mo fe ko mo laaro ipo obinrin lagbara.
1: Adiye onto mo re fun ounje o. Ki lo da da fi se.
0: E wo ta di e ba nko awon mo kekeke e lo.
1: Empty class.
0: E wo bo se ma watch. E wo bi abi amo gidi ba bi mo. Kun sha won computer mothers. E wo bo se ma maintain pe la omo e. Mo mo ya kan laye yi. To fe ta gbogbo aso to ni laye yi lati bo awon omo e. Adanoto abonje fa awon omo ti o ba

0: se ruwe loti tu ati lododo e ti mo ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun media cashpo cashpo ninu oju ogun to le ni milionu lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi igbesi aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re po si Wednesday 24th of June jo jo ayo la pelu rire lala kan tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori lajelu fm *347 *1004 *2# be lo tun le sabewo suju opo website www.cashe.ng media cashpot niju akoko yi pada riri re ti de o shoti cash ye mo ti cash ye cash ye
1: Lagilu FM 96.7

O tun ti rock ogo iyen ni ikanni Lagelu FM 96.7 oke gaju oke ile funfun balanfelele nle Ibadan. Iyen laafin Oba Muritala Adebayo Akande MFR ekerin niyan ekerin Olubadan tile Ibadan kabiyesi baba. Afin yen re eleyi ta wa ti gbe ngbohun si afefe. Iyen lori eto ta pe ni je kan mo. Nibi ta ti man lanfa ni lati mo ja ajo mo gbogbo to ba se nlo iyen lori iroyin re daraya lolokan ojo kan. Lapa bibi on le ti le gbo eleyi te ti le mo bo se nlo. Awon aja abale eleyi to loyinbo npe ni breaking news exclusive for awon iroyin to sara oto. Lapa bibi ni ni ahin le ti le mo bo se nlo. Loni ojo kerinla iyen ninu osu kefa ile to da odun meji eh anu olorun oba mi edumare yo wole to gbogbo wa wa o bo si ojo osimi gbogbo wa patala ni isimi ayo isimi idunu yo je ti gbogbo wa gbogbo awon to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo olorun oba oun lo ba to ni itu sile lodo yo fun won ni ominira o yo wa se aforije ese gbogbo wa mi papa julo ni agbegbe ti isele ati yawota iyen ni joba abile orire olorun oba dakun ba ni tu won sile o ojo keedogun iyen ninu osu karun oun lo sele ku ojo kan pere eleyi ti o fi pe osu kan gerege eh olorun oba wola gbogbo awon eleyi ti won ro bi loni olorun dakun wola pe gbogbo awon to wa ninu gbekun ojo kan na ni won da omi ateje eleyi ti won da lawon na lori wola ojo okunle dakun ati jade won ti wanu nira lowo lowo yo pada bo si rorun wo la ya re yen ninu alquran bi pe wo lo so be pe leyin nira derun bo ori wo olorun oba mi edumare lo so be bi pe fa ina mo ali yusri yusro ina mo ali yusri yusro dakun olorun o to ge o to ge gbogbo ona eleyi ti o ba gba ti dide won o fi pada di rorun olorun dakun jo ri be dakun jo ri be wola ojo okunle ni kokan won ilu ase olorun yo ri be awon joba n gbiyanju ati joba apinle ni ati ti ijoba are orilede ti wa Nigeria nbi gbogbo awon eyan kokan kokan kokan na individually on kaluku na ngbianju mo sibe sibe ninu ba ti tan laso eje o le tan le kanna pelu ase olorun yo ri ba se nfe olorun oba mi edumare yo tu won sile pelu gbogbo ngbianju olorun o de ngbianju eni kokan yen lori isele yo de lade mi ase loruko lootu eto yi otun ba baba tun de omo olawo Alex Ferguson iyan agun ta so lu okunrin ogun bakan na bi Bola Sadi oun lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapodo ti yin be yen be se ngbo wa afani nbe lati wo wa lori ikanni bani dore ti Facebook e lo darapo mo wa nbe awon ti wa nbe biba o mo se afihan wa etekete ba e mo gbo wa dede tun ma lanfani lati ma ri wa wo sikiru ayin de oju itere loruko tite mi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju loye nti peregun pere ni tewe yeye amon kin to ma lo ka se iyen losan tu ni awon iyan tun lanfani lati gbenu si *347 yen na ni *347*1004*2#. *347*1004*2#. Ẹtun lanfani lati gba ojo opo ti aye lukara wole. Iyen www.kashe.ng. www.kashe.ng. Ẹtun ba be yen wole.
omi eko eko naa ni a ja sibe lowo kan e ma gbagbe wipe media cash for o tun be ninu osu ta wa yi eh yato si cash for ti ojo friday yen ojo eti tawon eyan gbenu si ti yen o de papo mo daily payment media cash for ti tun be o le to je pe ninu osu ta wa yi naa ni cash for ti ori ire eleyi ti o da odun meji awon eyan gbenu si *347*1004*2@ lo de lawo eyan fin play 500 naira pere ni 500 naira pere lawo eyan fin play ma eni o ta meji e le fi anfani to ni lati je we ni o ta meta ni o ta meta o se fi we merin

o wa fun won ti ka esun iba ifipa ba obirin lo bi meje ni won ka si yin lese iyen ni le gesi lo fun die yi o ta ko ofin ti wa gege bi onibode lorilede Canada lati je ke wole ni sosi iya to ba wa sese o ke pada e lo yanju case yen bi agbon ti lagbon ti UK tan ba ti so pe ni ejo je mo mona kaile wole sorilede Canada won so fun Thomas Party be le to de je pe party fowo hori ko nbe ni o eni waju awon immigration awon ni bayi minister of sport yen lorilede Ghana won ti dide si oro yi bi pe e wa ni don sele lorilede Canada e se ma deny agba ball wa lo to ni won fesun kan mo amo ejo yi si nlo lowo le to je yi pe agba ball awon o ti ri bi eni to je bi o bi eni to je bi esun ele ti won fi kan ati pe ko papo mo ra won wo papo mo yawo ina wo yen o jora won ba mboju je nbi bi kan omo rerin bi kan ni kwa ati yawo papo gege bi minister yen fun ere idaraya lorilede Ghana bo se je ko di mimo fun ajo ti Canada papa julo embassy won ma ati mo bi ti won ori oro yen bi ti won yanju esi e ja loju oja ri pe ifigagbaga ile to lanfa ni lati waye laarin orilede Morocco ati orilede Brazil a so nkan kan nipa ifese won se yen bakan na laarin orilede Qatar ati orilede Switzerland Gary Neville ayanan na iyen nile gesi o fenu abuku kan ajo ti FIFA kini nkan to ni won se e ja loju oja na ba ba toju oja de ka wa tesowo waju e ku kale.

0: Logistics, Hexagon Rice, Gold Mender, Skylight Towers Homes and Properties, KEC Groups, Street Tavern, Able TV, Splash, ati Lagelu FM, lo sagbate wi polongo.
1: Sa beyan lowo lora bi kokon yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airo rusun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbenu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lorisirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gba pe pe pe. Aroma legun. Igbese e kan man kia ni pataki. Ka tete gbegbese ni kia kia. E da o wa. La parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin da lamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati mo bi arun sapa mo si. Kan si toni toni aba healthcare. Egbe le baba lam Adesina Gomina Ipinle Oyo tele ni felele Ibadan. E ka le ise. Mo jo yin lo la complete. Iwo road Ibadan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enter tajuare. Lo ma

0: darapọ mọ wa e lo wo wa live and direct iyen ni ikanni bani dore ti Facebook awon ti wa ti wa nbe biba e seun gan ni o te wa nbe yen tori ti wa ba kan na ka se *347*1004 *2#. Yen na lawon eyan fin gbori wole o *347*1004*2#. Bi ke gba ojo opo ti aye lukara wole iyen www.cashshare.ng media cashport o gbagbe pe gbogbo be se n play lo iyen lati ru asiko yi na le fi nipin nu media cashport ta n so nipa yi iyen oto o di friday cashport lowo iyen o de tun di daily payment lowo ori pe losan toni mo ja gbokun o si nbe awon iyen a tun gba opo iyen losan toni *347*1004*2# ni aboju opo ti aye lukara iyen www.cashshare.ng eto lanfani lati babe yen wole odo orilede Morocco wonu DJ Ife Iya Agbaye amo kin to ma lo awon fese won se waye DJ Ife Iya Agbaye o waye manaka e o waye lana loru mojumo tun waye loni yo ma lanfani lati tesiwaju awon fese won se yen bawo ni nkan se lo gbeni ayala o ya jawa tan
1: ti dede wo ya tokun
0: e ka bo sori
1: ife ye agbaye ile to nlo lowo lana ami ayo kokan lo waye laarin Qatar won ati Switzerland bakan na lo mo sori lowo Brazil won ati Morocco ami ayo kokan ni la fe mo jumo ami ayo kan dodo sodo ni Scotland lo fi na orilede Haiti ami ayo meji sodo lo orilede Australia lo fi na orilede Turkey yo ma tesiwaju to ba tin di agomefa irole Germany ohun ati Curacao ni Netherlands ohun ati orilede Japan ni to ba tin di agomesan bakan na Ivory Coast ohun ati Ecuador ni to ba tin di agomejila moju a ola ni ko so lanfani ati
0: agomejila oru
1: moju mo ola
0: oru ni iyun o waye agomejila oru moju mo ti tola amọ loni awọn eyan ti na won ti na ra won mojumo Scotland ti na Haiti ami ayo kan sodo na ra won jara won wo Australia won ati ba Turkey ewi ami ayo meji sodo oni e bade lana na won si na ra won niyan ile ide America fi aje Paraguay merin seyo kan ni lana je ta mojumo ta na ni Qatar ti Switzerland ami ayo kokan la won yen jogba bi nkan se je niyan lori ikanni bani dore ti Facebook e se ngan ni o eyin ti wa te wa nibe yen nitori ti wa abiodun oye lade the king of gentle boys loju madina

third orile ede ti Morocco won fi itan balẹ lana ka kokko lele ni ja mo ri orile ede le ti won so pass lori papa ani obun mi ani ngba ani ogba ani omu lowo 123 passes ni won se o le to je pe ni ifigagbage yo kan ninu DJ ife ye agbaye orile ede Morocco lo ni akosile yen be keri orile ede Brazil na fi itan balẹ tori pe igba kokko leleyi tawon na o mo se ani ogba ni omu lowo ani o fun mi mo ti fun oya iwo mu lowo ba won o mo se passes eleyi to kereju 69 passes oni won se lana eleyi lo kereju yen lati 2014 won wa sinu DJ ife ye agbaye tori pe nigba yen ifigagbaga kan eleyi ti won gba koju orilede ti Colombia 52 passes oni won se iyen lo kereju ninu tan ti Brazil won ti ta na yi be ni po elekeji bi pe 69 passes o na ni won se iyen ba ba so nipa attacking third le to je pe o kereju iyen ninu tan ball alafese gba lorilede Brazil o kereju eh o dorilede ran ninu DJ ife eye agbaye na ni ori pe bi ti won pago si iyen ni orilede ti Mexico lo to orilede America ni won tin gba ifigagbaga ni won ti mo gba ifigagbaga won amo won mo pada so orilede Mexico ni iyen ti di mimo tipe amo ibi ti won wa pago si ibi ti won base si eh won ba oku arakunrin kan iyen ninu moto ti o jina sibi ti orilede Iran ti won pago si won ti yi sinu bag dudu kan won ti yi sinu bag dudu kan le to de je pe awon olopa ati awon expert lori isirisi won dide iye si oro yi won de se iwadi pe kini to sele kini nkan to de o ti je pe abo iwadi yen o ti je odi mimo ni fini ati le fi di boro gan se je mule amo ko jina si ibi ti Iran ti won base ni nkan se je niyan o gbogbo awon

lo awon iroyin tun lo iyen ninu idije ere idije ti ife eye agbaye ile to n lo lowo ninu bolu alafese gba oniyen *347*1004 *2#, le ma fi gbori wole *347*1004*2#. Abi ke gba ojo opo ti aye lukara wole iyen www.cashier.ng. Lorile de Germany. Awon ololufe ati awon agbabolu. Awon agbabolu torile de Germany. Won ti fi enu oku, won ti fi so odun pe nibi ti nkan de duro yi. Won ti pa enu po. Pelu bi owo oko bo se gbowo lori. Papa julo ifigagbaga eleketa ta won gba. Final game won iyen ni group stage. Won ti gba firin firin pe owo oko

at 347*1004*2#. Yen na le ma fi gbori wole. E je mu ti gari never iyen wa. Ojo di mimo yi pe ifi gagbagba ele to lanfani lati waye laarin orilede Switzerland at orilede Qatar. Ni penalty ele ti won mu fun. Yi ko ti Switzerland yen. Ele ti atamata si won to lo gba to gba wole yen. O ni penalty yen. Nse ni ajo ti FIFA nse bi apase wa. Tori pe igba ti offside ti wa ni bi game yin ni bi build up ye bi igba ti offside ti wa ama ele ti VAR n pe won si akiesi won de lo yewo o ni kaka ti ajo ti FIFA ti won o fi se bi won se wi pe semi automated offside wa technology n la won lo o le ti won e ti won fi se afihan re faraye pe bo sele re bo se ri gangan re o ni won o se won kan mu nkan to wu won won kan mu penalty won de lo gba penalty be gari never iyan ayanana ni le gesi o ni so ye ko ri be sa ko yo ri be o se ri iwa ti ajo ti FIFA wu iyan ajo ele to se ko kari bọọlu alafesigba kaakiri agba nla yi bi ke eyan kan fe mo pase ke eyan fe mo je gaba pe ati so bayi ko de ri be won fe ma dictate gari never oun lo na ika abukun yen iyen si ajo ti FIFA oya ta lo lowo iyen losan toni nta le ni to lowo yi

ti e je pe network yen se ba kan gbogbo en ko lura won amo mo ti delete mi ma mu number mi a de lanfani lati pe eniyan a pe eniyan ku to di pe won o dide amo lapa bibila wo ti ma se wele yen fun ti osan toni alaja akimo me lati lu oyo esin gan ni oruko lootu eto yi baba tun di omo lawo Alex Ferguson abi Bola Sadiq lo je gbadun mi lapodo ti yin be be mi ba tin dide Sunday Oyoyo etu yen o ma lanfani lati gori agbagbe Sunday Oyoyo ke Sunday Oyoyo sikirwayin di oju itere loruko titemi titi lata tun ma pade ri ata pelu bukun yen ni o dabo

0: Eshemu tek be kuro ni ikani lagili 96.7 FM. Gerege lago kwa bolu ni odoti wambi. Awa ni bado ni pinle oyo ni Nigeria. Bogo biki biteba tingbe wapata pata hibe. Uno lati kiipi. Aku Sunday, aku isimi. Isima alayo. Uno luma jefwe mi ate yi. Lagbara oloro. Ami. Emo yipe eliriwa wo lori Facebook. Awa lori ayelujaira. Eti mo pe eliriwa gbo lori online radio. Radio garden ati gbogbo eyin sha ti tesi de ba sha ti te lagelu fm e ba ti tesi be ti mo agbeyin lo si bi to ye ke wa a se ojo opo e sile lo san ti toni Sunday oni a fi sori awon okunrin ati tun fi je kon mo wi pe a ri won o a mo pe eyan ni won a mo yi pe omi ati eje na o lo so koja ni ara won a si n bere wi ki nje ti okunrin ba n so ikun abi to ba fi han wi pe o la nkan kan koja nje a ri gege bi ojo abi okunrin ti o kun ojo osuwon nje eyin keyin ti so fa awon okunrin na pe a mo sunkun mo sunkun o gbe sara ni o opolopo awon okunrin oni won gbe orisirisi nkan asi ni on ta reti latodo won ta npe ni expectation se awon obirin na so ma ri awon okunrin gege bi okunrin bentwe okunrin yepere nitori pe o sunkun nje nkan kan wa ta le so keke o ekun anyway ekun to wa sun ni si cho si wa wa solution si in don je o ni anything anfani kankan to nse ni ilera awon okunrin ti won ba ti e fi emotion to nipa pe mo se ekun e ja gbe
1: ale ayo ma ka san pe to
0: e ka san
1: la gbe o ni baje o
0: e seun
1: Sister Bola Temi Kabo.
0: Eseun sir.
1: Ki dada lede.
0: A dupe lowo Olorun.
1: Eseun. Okunrin na ida t'Olorun da wa, ida to gbodo ma mokan le ni. Because igba ti nkan kan ba sele, t'okunrin wa n gbe

0: da e kaabo pada lati igba ile oja ta ti lo taja e pe ori wa maje e ri pe ori wa maje e oda e kaabo Cooperative and Business Clinic lori eto ta se wa ni ikani lagelu 96.7 okay gajoke ni badan ti ambi oda benefits of staff cooperative membership on la fe so gege ba ti so le kan anfani to wa ninu ka ma se egbe alafowo so wopo ni ile ise ti ati sise gege bi antarctic la le kan on la fe so oda le ati so iriri titi wa na ati ti awon elomiran ti ati gbo nipa awon egbe awon ka ma se ajo ka ma se gbogbo awon nkan beyen ti o je wi pe o ma ndaru lopo igba oga wa 1% leyin o to ni ta ba ni ka ma yana na na to ju wa ti ri ile uwe
1: awa na ma wo pe eyan ta le eyan to ni character ta le badajo
0: se mo pe yin le n wa character
1: mo se to coordinate ru ti wa yen o ni enu ohun awon yan buruku lawan be o je kon adjust
0: o mu olorun mo le ba ni pe o se
1: ko to gba won gan o ma screen yen
0: oda na e gboju wo wa lori ikanni Facebook e ti mo ibi ti e n lo abi lagelu 96.7 lagelu fm 96.7 oni awa ati e ti ri awon eyan tan tin kan si wa tan tin kan sara si wa bo je a ka die ninu atejise yin ni ori Facebook to ba se die si a si so fun yin na gege bi a se nso eyin na le da seto yi ati e fe mo iriri yin se ni egbe alajeseku ni ile ise yin tabi ise eyin o ti e ni te ba ni a fe mo idi te fi ni a fe mo awon iriri yin se iriri to da ni tabi e to ku die ka to tabi ti awon ipenija kankan ba wa pe wa ke ba wa so number wa 91230708675 te ba si wa ni oke okun e pe 2+234 814249106 0912370 8675 awon number ti e o fi pe wa niyan awon ta jo wa nbi awon akegbe mi si wa nbi Adeyemi Ademola ati Adebayo Oladimeji oya e je ka gbera nle e je ani show awon nkan bi mejo kan le mi ko le nbi te ba si ni afikun e je ka ma yan na ile eko kan kini yato ninu egbe ajo ta kan da ladugbo ati egbe alafo sowopo kini yato mejeji ewo kini nkan ti kile arigbamu e salaye e je ka salaye fa awon to n gbo wa nle
2: ta ba nsoro nipa ajo ni nkan ta korajopo any numbers la le je ninu ajo ko lodi won pe gbodo je ye kan won ni owo boya osose ni owo boya ojojumo ni awa fi gbedeke pe ti abati da nigba bayi eyan bayi a ku ta ba tun ti da enikan tun mu number 2 a tun ku ohun yato si cooperative because ni cooperative then iru ajo yen a ma ni eni to coordinate to je pon gangan
0: to je pon se ko kari e
2: nigba mi o de ma so pe mo fe mu number 1 mo fe mu number 2 but in cooperative is not like that cooperative is an organization to shape e ma korajo
0: organization ibi ti mo lo gan niyan organization
2: e ma korajo ikorajo at least gan ka ti e to bere gboro ko pe mewa gẹgẹ bo fin se lale so ninu mewa yen lewa bere pe o da afẹ ma se bayi then cooperative tun je to pe to ba de stage kan a le register under government
0: bene
2: ajo mi o boya ajo de level yen pe lo register
0: ta ba ti register se mo pe o ti fese mule gege bi alale ofin
2: yes
0: orile ede wa
2: then ninu cooperative awon advantages to wa nbe po inu e ni pe ta ba ya owo ale gba owo ta da ale gba double ko da won mi to ma se ni lopo meta ta de ma da pada die die ninu cooperative awon cooperative kan ni pe won tun ma bara won se ton ba dawo wa ni oda e ja lo rale won ara le ma le tun fun ra won iru e si wa ni ba ku me so on kaluko a ma san owo yen pada ton ba ti fun won ni le yen adora ma san pelu interest kekere. So a lot of benefits lo wa ni cooperative. O yato si ra won gedegbe.
0: O yato si ra won gedegbe. Registration te so yen ibe mo fe duro si fun bi iseju bi meji. Kini advantage registration ki gangan ni kini registration yen kini anfani to wa nbe wi pe aforuko sile pelu ijoba. Kini anfani to wa nbe.
2: Anfani akoko to wa nbe. Ni ele ti won ba register lati odo ijoba gan awon alamoju to wa pe e ma boju to kini then two cooperative to ba wa registered awon kankan wa to pe won o kan le

0: ban wo nbe tori pe by law ma guide won
1: by law ofin wa
0: ofin wa o yato se le ta register le se bo se wa o ba en to da cooperative I register si le o le dola
1: o si yato si eyi to ma ni iwo nti e iwo lo pa lakoko iwo
0: nbe ni o yato
1: oju re mo se nwo oju re o gba kini si yen nbe
0: ko si yen nbe then se tun a ri ninu pe a register yen ta ba mo ofin dada ri pe ki n se pe awon kan kan ko awon lawon se awon je oga le wa lori ko soga do we have leaders
1: that be
0: any executives
1: ṣugbọn won ma one vote na ni
0: won ma one vote ni nibi to ntun wa se de ki n se awon executive yen lo ma decide fun le o nkan ti ile ba so ti awon members ba so la won gbodo gbeyewo
1: won gbodo ti e ma se ipade lore kore
0: re gbodo ma wa o yato si ajo o yato gidi
1: o da e kan wa ti mo call em bi prompt contributions guaranteed itumo e na ni wipe se mo pe ta ba ndajo ti mo ba gba number 1 abi mo gba number 2 o le ni ewo yawo mi ro bi lowo mo nbo na e je ki n fo eleyi in mo san ni to ba ya in mo san lojo waju se mo pe eyi cooperative ti a dale ni ibi ile ise iru emi nsin bayi akowe le mi ile ise ti wa mi bi a ni cooperative asi po owo ti eyan mewa ba kojo teyan mewa ba kojo tan ba ko fe nikan se mo po yato si eyan bi 100 intimo so yeyin sugbon ibi ti mo nlo ni wi pe ko cooperative ofi aye sile ke nikan kan wa ba awon oludari leyin wi pe wo ya mi niyan na iti April yen eh ni le san tori pe mo fe lo se kini kan bi kan se mo pe ko sa aye yen
2: o ti ma ni stipulated amount
1: o ti ni be ni sugbon ibi kan ti mo fe yanyan na to je koko fun emi ni wi pe gege bi o yi ti mo so nsin arising from that ni wi pe opolopo igba gan ni a le be ile ise ta tin sise yen wi pe e mo ba wa yo owo yi fura yin direct from source awon ijoba won se abi
0: won
1: se ijoba won se kon to san owo osu awon eyan won ti yo owo cooperative won ti ba won yo sile se mo pe iyen ni advantage
0: but
1: mo fe ke so fun awon ara ile e tutun so fun awon ara ile lede to ye won
0: nkan tan gbiyanju lati so na ni pe se ri cooperative tan se ninu ile ise in fact advantage ohun ti e fe daju ile tan kan da sile ngan ta tori pe ti ba ti je pe ile ise ti mo si papa to pe a da sile loruko ile ise yen nigba kun kalku to gba salary ewo to ti gba owo to niye to ye ko ma da pada lososu ko to gba owo to ye ko gba won ati yo owo e pada sapo cooperative ko ni je ko si modaru dapo pe mi o ti lagbara ti dani o siku die ni so mo ro pe iyen o advantage wa nbe then mo tun ro pe ninu ile ise ta ba se cooperative o ma bring unity a ko gbogbo eyan po soju kan bi eyo kan a ri ra wa a se ra wa lore o tun advantage yen na tun wa nbe
2: then advantage to tun wa nbe ni pe ati ma da oni niyan lara
1: ko niyan lara
2: tori pe o foju ri owo ton yo ni o te lowo won ti yo from source ni iye ku lowo e to ba ku na ma ku le lowo
1: ya mo pe owo to ba ti ko fun yan lojiji o da wi pe ni o da pe ni kini kan ti mo se o da ti ko da ni ma mo pe ni be yo ye ba
2: impulse buying ya
1: o da e te wa nle ba da se to yi o kini riri ti yi se ile ise yin se ti e ni egbe cooperative te ba ni eje ka mo alewa ba yin ka wa salaye ka ba yin organize e ti lona ti o fi ni tumo ti o fi ni eto daada e le pe wa gege bi a ti so lekan 0912370 8675 enikan ti n pe wa mi bi enikan ti n pe wa mi bi enle n be won.
3: Hello.
1: Ẹ ká san o.
3: Ẹ kú à ń gbádùn yín látàárọ̀ láti kókó research ní ọ́fíìsì Tẹ́rìndé.
1: Ẹ ṣe kí lorúkọ yín.
3: Mr. Ọdẹ́rìndé.
1: Mr. Ọdẹ́rìndé ó yẹ ẹ bá wa sọ̀rọ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni láti ilé iṣẹ́ tí wọ́n ń bí cooperative làwa ń ṣe. Wọ́n jẹ́ wa registered.

ni fu se yanu re ti o ti fi ha o wa pe lawo ero mi ma lo na o si je imo le won lo san loru eyin angeli didan luduru wura ki gbogbo yin juba ten wo jure ni gbogbo jobare baye tin yi lo isere yo mayin isere yo mayin fi bu ko folu wa okan mi emi evangelist Dr. Bolare ni mo ki yin pe e ku dede wo yi mo so fun yin pe e ma gbo orin igbani eyi ti arakunrin Dele Adeyanju ti won gbe jade ni gbogbo ojo Sunday eh ni fe gbe ku nbe mo obi pe ki Sunday mi ko tun ti de ni o e ma gbo o yato sawon ori igbalode won yi o orin ti igbani e ma gbo pelu Dele Adeyanju o wa nbe fun yin alafia

0: kan ni Olorun oni so kale ko wa ran ni lowo eyan lo ma ran si wa
1: Oluwa o gba kokoro
0: ta lo ran
1: ore ko ba mi si
0: ta lo fe ran so fe ran eyan bayi
1: sile fun
0: abo ti da wa pelu opolo ati lakaye
1: sile
0: o tu wa fun wa laaye kan ma se ijoba ara wa
1: si
0: awon ta ba yan si ijoba ki won gbeja wa ja
1: agbara
0: lowo lowo idamu ikuku idankuku laja jokoko moni
1: baba
0: igbesumo mi ati bebe lo eyan lo ta eyan
1: baba sila
0: kun olorun sanu wa o je ki asiko yi ko koja lo.

0: Bara. Lori orin igbani ni ikoni lagelu 96.7 FM. Ago meta koja iseju meta le logun.
1: Sebi wa ninu boju ni baba ma boju ti mi o.
0: Eja de eka ikede ati ipolowo oja wa. Atubajaye. Awon ta tin ni lorun nbe ka ti sita ke gbo a tu tesiwaju lori eto.

0: lọjọ bi ana okon joseph agent oje o tun se o gbogbo eto dowo lana paparazzi la lasan leleyin o pada debi tun se be na si ni comrade segun salam June 12 lọjọ bi e eyan ti ayeyenu ajo ntale ibadan ni for the first time ti pe olowo pe mo tale nbadan in wa tajuru ma pa la se ni kan lo ti mo brent le aba mi lare mo ile ko o ile mo nda ko o are ti ka mi owo ba npe ilan grapa enikan to re yes eja boju se loni gbogbo en ti wo mi oju te fi wo mi oni fo
1: ibadan
0: gbogbo en ti gbo mi lafianu yin oni di
1: omo joro si ibadan
0: lagelu ni won pe bi 96.7
1: omo joro
0: agbala oba murita lo ba de ibayo akande mefa e keri gbogbo le ibadan
1: omo joro si ibadan
0: won le osun osi o afẹ ni osun ni ba lo kepe alaga kafata lapa bi tun di omo lawuwo ni
1: mo fa
0: gudugba logun akan ololootu eto yi are kasan
2: eku dede wo
0: eku ojo meta
2: eku aseku odun
0: eku odun mati eh igbagbe are e o aku odun
2: opo ilase la
0: ojo mo rodun
2: amen
0: a tori ni wo yi amodun
2: a se idumo re
0: ti are o ni se yin
2: ami ati gbogbo wa
0: ehin anjola yin badan
2: ololohun le nje
0: anjola yin
2: enikan olola tuju tolohun lo
0: anjola yin beni kankan o ba kiyin emi o mo kiyin
2: olohun ni ka ki
0: tori pe se daada
2: olohun ni
0: lori oro le badan bi o ba si olohun ti o ba si yin kan ba ti me
2: olohun oba ni
3: be ni
0: tori pe a foto nu teru ka pale ari ori eyin le je be
2: adupe
3: are
0: be ba je labo se eda ni nkan iba yan
2: adupe
0: ka pe je nti nkan jo loju
2: adupe
0: to na eri ko wo bo le bi awon kan
2: adupe
0: emi yogun
2: ami ati gbogbo wa
3: ami ase
0: gbogbo nte fi olohun o se fun yin
2: ami ati gbogbo
0: ola kaba Ola Betile ati Ola Safa Ola Moriwa Ola Iya ati baba teta awon jade Olorun wo leyo ti sunrun yin pe a fe bi won mo po un te gba re gbogbo n te fe Olorun o se fun yin la la wala kwata
3: ila won ke disappoint wa
0: Olorun wa mo so re kan fun yan laye teyan mo so pe Olorun o dakun ore bi Olorun ni se fun yin
3: amen amen
0: eh ni ma sare omo ore dakun Olorun o teyin o fomi je po Olorun Olorun ni so re be fun
2: amen
0: ke to ku lo kepe bira to wu yen to wu ko Olorun ma da mo yen Olorun ma da won
2: amen ati gbogbo wa
0: ibadan appointment are mo gajire
4: baba ti a o
0: ki baba yo to di are gbogbo mo gajile ibadan imo boya nti ni are ri abi won o ni are ri mo fe be are ta le gba po yi lowo won gan
2: Olorun lo fun mi
0: se nikan ti di enikan ti da alaga egbe mo gaji ri ke to de be
2: alaga ya to sare
0: be ni eyin la koko are mo gaji le ibadan
2: la koko are mo be ni
0: sugba alaga egbe mo gaji so wa ri
2: o wa
0: ta ni
2: alaga egbe mo gaji to wa ri nigba ni akoko ta nso yi en to ba dagba ju to je pe on le ojo re peju nu magaji awon mo nja re ninu eni baba ose wa ninu en to ti salaga egbe magaji ninu eni baba kitayo wa ninu to se mo to je mo ninu eni baba osun dina wa ninu en to se magaji to ti je egbe magaji
0: tan ti se salaga ri
2: alaga ri but lasiko yi se mo pe asiko ti anso yi asiko bi nku to ni to lanjoye le baba mi ni arugba atagba lagbara ni won fi je awon alaga yi

0: ni gbogbo bi te tin gbo mi kaakiri agbaye oruko mi o yi pada oruko mi ni apostle paul oluwadami lare kola wole lati nu ijo greater works revival evangelical church akori oro mi toni oni have you slept with a woman or a man with the power of darkness se o ti ba obirin tabi okunrin alagbara okuku ni ibalopo bi ko to de pe mo te si waju e de ka gbo ikede yi
1: Njẹ iwọ ṣetan lati gbe igbese kuro ninu ibalopo aitọ darapọ mọ ipade sexual purity club eleyi ti ijọ paul kọlawole global ministry ṣagbekalẹ ipade eleyi yoo fun ni anfani lati jọ sọrọpọ foríkorí pẹlú awọn ọtọkùnrin èèyàn ko si turu ra rẹ lagbara ti o mọ waye ni gbogbo satide kẹta ninu oṣù bẹrẹ latago mẹwàá òrọ ninu ijọ greater work revival evangelical church 3 alakija street lẹyin nigerian tribune imọle falafia oke ado ibadan fun ibeere tabi alaye tabi ko WhatsApp sori 08064282050 tabi 09078251311 sabewo lori oju opo ayelujara wa www.pkgm.org ranti pe gbogbo wa pata la ngbiyanju lati fora wa mo kuro ninu ibalopo aito lati je ki awon eyan na kuro ninu ibalopo aito we are making ourselves sexually pure to make others to be sexually pure
0: e de ka gbadura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ayeraye Olorun iyanu oro re mo tun ti fe ba awon eyan re so loni o mo gbadura pe gbogbo titi o gboro yi oro ti ma so Oluwa ma je ko taku won ni ojo idajo Oluwa mo gbadura wi pe gbogbo titi to gboro yi je ki won di alabuku fun Oluwa jaide ki o si tuide nipase oro re leyin ore yin ki gbogbo ugo ati olaje ti yin Jesu Kristi Oluwa wa amen lo se to koja mo bere akori oro kan ti mo pe ni Have you slept with a woman or a man with the power of darkness? She o ti ba obirin tabi okunrin alagbara okuku ni ibalopo bi mo so fun wa wi pe opolopo ogun ti opolopo okunrin ati obirin ti o la koja loni o ra pala wonu aye won nipase ibalopo aito nipase pe won lo ba alagbara obirin tabi alagbara okunrin ni ibalopo aito on lo fa ti ogun fi wonu aye won opolopo lo je pe won ti fe obirin tabi okunrin alagbara okuku won ti fe won niyawo won ti gbe won niyawo to je pe won aye won wa nitumo elomi fe le ma fi ojo ti won bi ohun re elomi awon isele la lori to nla koja lowo lowo bayi ohun wo pe to ba pe won ti e bi ohun saye se ko wa san tori pe nkan to nla koja o koja oye opolopo lo ti fe awon alagbara okuku to je pe o fe obirin alagbara okuku fe niyawo won ti wa gba ogo lowo e won ti bo aso ogo lare won wa wo aso abuku aso ete na wo bayi tori pe ko ke sara tori ai ke sara o lo nfa gbogbo nkan ta nso e e de ka sare lo sinu oro olorun ti mo ba wa so last week ti mo ka na ma tuka e de ka lo si 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 19 1 Corinthians chapter 6 15 to 19 eyin ko mo pe ẹ̀yà ara kristi ni ara yin se njẹ emi o wa mu ẹ̀yà ara kristi ki emi ki o si fi se ara agbere bi olorun ko ni je tabi eyin ko mo pe eni ti o ba dapọ mo agbere di ara kan nitori ti o wi pe awon mejeji ni won yo di ara kan sugbọn eni ti o dapọ mo oluwa di emi kan e ma sa fun agbere gbogbo ese ti eniyan nda o wa lode ara sugbọn eni ti o nse agbere nse se ara ohun ti kara re tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili emi mimo ti o nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo olorun eyin ki se ti ara yin se ti gbo baye olorun so pe ara kristi ni wa o la wa ko la lara wa pe olorun lo ni wa iwo to man saba so pe se be mi mo lara mi mo fe ko mama so mo olorun lo da e ohun ini olorun ni e gbogbo eya re patapata lati run ori e ti de kan na ese ko si to le da iwo ko lo lara e olorun lo da e olorun lo ni e ti oluwa ni e bibeli so ni pe ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon to tedo si inu re so iwo ko lo lara e bo ba se lo are wa jabo fun olorun mo so fun wa nigba kan ri nipase arakunrin kan na to je pe o ba omo e lajosepo igba to ba lajosepo gbogbo onu e ba daru debi pe lati ko wa lo ero nkan mi ju pe oro okunrin ni o ba omo ge o ba lajosepo lati jo yen bayi se lo da be pe won ji okun e arabirin ti ji okun e debe ko le ro nkan ko wa le focus nkan to nse mo ju pe bo se ma please arabirin lo oni to ba gba ni bi to won abayi to bi to ba anywhere to ba wa oro obirin inshallah ma wa sokan bo n se ma se laye o je ko wa sokan mo bo n se ma deyan laye ko wa sokan mo pe bo n se ma please e lo ma wa sokan to n ba ohun oni pe to n ba wa abayi ohun wa lero kokan ninu opolo mo ju ti arabirin lo olohun o te wa ro oro bo n se ma se laye mo olohun o ro nkokan mo ju obirin lo gba to wa wa sodo mi mo ni pe se nkan to sele niyan o ni pe nkan to sele niyan mo ni se o fe bo o lo n fe bo ba se bere adura niyan mo gbadura fun gba ti mo gbadura fun emi to gbe se lara yen jade ninu e bo se gba itusile niyan awon obirin mi ma so fun mi won gba igba ti awon ti ba eni bayi lajosepo to awon ti ba arakunrin bayi lajosepo ni ona won ti daru ta lo ba lajosepo to je pe ona e daru ta lo ba lajosepo to fi je pe gbogbo ona di mo e ta lo ba lajosepo de bi pe ayi dina ti yi di ona e to je pe o le lo siwaju o pass o fail o wa kuro class kan ta lo ba lajosepo to fi je pe gbogbo kan to je pe ara loye ko je fun e wa di babara ta lo ba lajosepo de bi pe irin ajo ojo kan o di odun mewa mo e lowo o gbodo ronu si o gbodo ronu jile ore mi kan so nigba kan o ni pe girlfriend o ngba yen o ni first time to ma fe ba lajosepo nje ko wole si lara o daruko ni pe ah ma danwo don't try it if you enter you no go come back only na because say I love you that's why they tell you this thing o ni tori pe on ferun e lo nse so fun o lawon ti ba yi opolopo okunrin je nipa se pe won gbori o ni to ba sele pe ohun file to gun ori o ni ko le je eyan mo laye ore mi so fun mi o ni pe bo se so fun bayi o ni nkan mo okunrin o ro wa ni pe ohun wa bere si ri dobale e wa wo tori pe olorun ni eniyan lo laye ni o tori pe olorun ni fe o lo fi so fun to ba pe ko so fun bi o ba se dadada ni bi o ba se de eyan eyan jabuta ni yen ninu aye opolopo kun ma rin kakiri won ma lo won ma won sise won sise bi erin won ma jeje eliri obirin kan o so nigba kan o ni bo nse wa o la bara meji ni ohun o ni okunrin to ba ba lajesepo o ti lugbekun to ba ti koko fe ohun o ma ma fun won o ni oju ara orichirichi lo ni o lo ni titi aja o lo ni telede o de mi oni ti ta keke oni to n ba fe fun awon eyan se won ma gbadun o le fun won ni ta ja tabi telede oni jo oni to n ba fe wa pa awon eyan oni ohun le fun won ni titi akeke oni be ni ya se ba on lajosepo oni to n ba fun ni ti ta keke o la kon pariwo ni to oni bo se pariwo yen a gba nkan mokunrin e mu o lorun lala ni okulele janta opolopo okunrin lo ti ku loni tori ibalopo pelu awon alagbara okunkun obirin mo ti gbo nipa awon okunrin to je wipe won ba obirin lajosepo mo so kan fun last week to je pe leyin titi e ma wu ni loruko jesu mo gbadura wipe ogun ti o sele si o ti wa fi ba obirin alagbara lajosepo ohun to ma sele se ko ni sele o le ma mo ba lo si fe mo won o ni pe ko sora isora ni ma de be ni ma ti e don wo ma ni a e to ba ti ni a e iwo to ti marry ma ti e try lati se because o je ohun to lewu gbogbo eyan okunrin te n gbo mi te ro pe sex is fun ma fe ke ko ra yin ni janu gbogbo eyan obirin te n gbo mi te ro pe exercise ni e sora ma so awon nkan fun wa loni awon nkan to le sele thing that can happen to you when you sleep with women and men with the power of darkness awon ewu awon nkan to le sele so nigba ti o ba ba okunrin tabi obirin nigba ti o ba ba obirin tabi okunrin alagbara okuku ni ajosepo awon to le sele se ma sare yan nuno e akoko ni pe to ba ba obirin tabi okunrin alagbara okuku ni ajosepo nkan to le koko sele se ni eru emi eru wa ba le e debi pe wa ma beru to ba ti ri bayi la ye ma jatara ye ma lagara iyin akoko elekeji o ni disfavor airi ojurere opolopo yin okunrin loni ni orojurere mo nipase pe won kolu alagbara obirin opolopo obirin ni orojurere mo tori pe alagbara okunrin ti kolu won eleketa o ni setback ifaseyin tun le rapala wonu aye te pe igba to ye ko wa ni waju eyin ni wa wa iyen le sele se elekerin o ni delay gbogbo nkan to ye ko te lowo a wa jina se o nkan to je pe o ye ko te lowo a jina se igba tawon egbe ba nlo siwaju wa wa wa leyin it can remove the cloth of glory and cloth you with the cloth of emptiness o le gba aso ogo lorun e ko wa wo aso ofo fun e se mo pe ogo ati ofo won ro ba kan na sugbon won ki se kankan na elekefa ni pe it can turn the journey of one day to the journey of 30 years for you o le so irin ajojo kan di ogbon odun mo e lowo elekeje ni pe it can allow you to be walking without seeing profit you will be walking like elephant and be eating like a mouse o le je ki o ma sise bi erin ko ma jeje eliri o le je ko ma sise ko ma rere Elekejo ni pe it is possible that all that you lay your hands upon to do shall not prosper. O se se ko je pe gbogbo adawole ko ma yo disi rere. Lo gege bi okunrin to ba kolu alagbara okuku obirin tabi iwo obirin to je ki alagbara okuku okunrin ko kolu awon nkan to le sele si ore. Elekejo ni pe it is possible for you to be living in poverty. Opolopo ni o se se ki o ma okay o se se ki o se se ko ma gbe ninu aini opolopo ni won ti sign contract pelu aini. Opolopo no ti sign contract pelu emi aini nipase alagbara okuku ti won ba to ba won lajosepo opolopo okunrin no gbenu aini loni ogun kosowo no pariwo tori pe won ti kolu alagbara okuku obirin opolopo obirin loni lo je pe alagbara okuku okunrin ti kolu won ohun lo fa ti won fi jeyan laye ti won fi lowo lowo eleke wa ni pe it can lead to untimely death o le fa iku ojiji gbogbo eyin te fe gba Jesus Christ ge bi lo ato gba laye loni mo fe ke mo pe Jesus Christ o ni ona otito ati iye ko se nkan to le wa sodo baba bi ko se nipase re we e ma wi tele mi Jesus Oluwa wa mo wa si odo re loni elese ni mi gba mi bi mo se ri yo ruko mi kuro nu we ku ke si koruko mi si ni we ye Jesus mo gba loni gege bi Oluwa atolubala mi ni ijoba re je ki n ba ijoba ami gbogbo eyan laisan gbowo yin le radio yin loruko Jesus iwo emi aisan to wa ninu agbara arakunrin ati arabirin mi fe moruko to nje mo pa lase fun won ni mi o dalaba jade loruko Jesus gbe iwosan atu osile adawun ide oya maro lafia gbogbo eyin te ba mi bere to loruko Jesus ori yin o ni buru eda yin o ni gbabode oya e ma lalafia gbogbo imo isu lori yin ko ni se imo ta lori yin ko ni se oya o ti dara fun yin be ni kori o ti ribe Jesus Christ oluwa wa amen
2: aja to ba wa le o Jesus ra n pe
1: mo gbagbo pe akoko igbala re re o si ti ri itusile kuro ninu ide fun ide eye o le darapo lose to nbo lori eto akoko igbala lori ikanni yi ni gbogbo ojo isemi Sunday lati aago meje ale titi di aago meje koja iseju meedogun 7 o'clock to 7:15 p.m. ni gbogbo ojo isemi Sunday every Sunday e tun le darapo mo isin olosoose wa Sunday akoko ninu osu supernatural Sunday service SSS bere lati aago meta osan titi di aago marun role ni gbogbo ojo isegun Tuesday e le darapo mo wa fun eko bibeli nile ijosin wa Greater Works Revival Evangelical Church, number 3, Alakija Street, near Fountain Boho, behind Nigerian Tribune House, Emale Falafia, Ibadan. Nibiti, wati ma baba ba wapade, ti papa usi ma agba dura afon, lori soro ti ofyo loko bale. Bukbo jwa de Monday, ni ikpade a dura afon bukbo nishe owo, ati fun bukbo eniyon. Brelati agome jwabo, si agome waro, 8:30 to 10 a.m. Omi adio, ifeda wako cooperative building, opposite SCDA, omi akpata Ibadan. Ni oti wayeo. To ba wa di gbogbo ojo isimi Sunday bere latago mesan aro e le darapo mo wa fun ijosin si Oluwa fun ebe adura tabi igbani nimoran o le pe sori number yi 080 64 28 12 50 egbo lekan si 080 64 28 12 50 tabike WhatsApp sori 090 78 25 13 11 090 78 25 13 11 lekan si 090 78 25 13 11 website www.pkgm.org lori Facebook Paul Kolawole Global Ministry YouTube Paul Kolawole Global Ministries lori Spotify akoko igbala re ti to kuro ninu ide Olorun a boko fun e o

0: Ere bi ya meji opono lekeji.
1: Ton problem we. Kene problem we. Un so fun un so fun oga wa. Un so fun oga wa to ba ti dola.
0: Wallahi.
1: Pe ya ki won lo ki
0: won.
1: Hospital hospital wo won fun o pe ki won ma lo.
0: Emi o se keko se ka rada. Mi ko so si. Dem poke dem
1: fo. O se o se NHIS.
0: E se kaka.
1: Oh, se gaga.
0: Ko si dise.
1: Egba awo lo ti ye fun pa re wo gbe.
0: Ko si ah. Ki mo ni tin ro. Mo ko le asokoro. Mo ko le wuse.
1: Ah, egba
0: nko le si.
1: Oda egba awo lo ti ye blood kene re wo.
0: Ko si tin mo ye wo.
1: Itom ko.
0: O gbugbo e wa de de.
1: Are you sure? Ti won ba ni addict 30 nkan kan la re to ba do la nko.
0: Iya ti je ni.
1: Wa lo nsa ni. O pe gbogbo eyan ni nlo
0: iya ti je ni tele ko so si
1: te ti dakun awo ma Nigeria ni ben Nigeria
0: o fi o gba mi like ngba oluju ni
1: tori kini ogbo oni ti san leko Nigeria yi ti gbogbo wa ni ah ko mo gbo do baje
0: wallahi omo ye won
1: tori ko si bumera ti a le lo
0: o bo
1: lo wa ajo
0: iwo to ya le gbe
1: ile aje ka tu wo po ka bi mo so ka gbe
0: eyo
1: ke mi gbe
0: eyo tere bi
1: o n da o ni da Nigeria ti gbogbo o
0: e ka
1: de la le yo
0: ida bo
1: eh
0: sorry ogurugba logun
1: mon bo
0: iya to jo mo Nigeria
1: eh
0: won mo la won o
1: lagbugbo le mo
0: oh
1: an wo ni mo ra won
0: o mo country wo ni o
1: o mo Nigeria
0: pe number re president
1: number wo
0: are Nigeria pe number mo
1: number wo number re o ko ai ke se nta le mo pe ni public
0: pe ti gomina
1: ori gomina raga engineer se je ma kede ma lo
0: ni pe number
1: number won wa lowo mi sugbon won ni gbodo fun yan
0: eh ah kini e fi ba won se
1: en le pe
0: pe ti alaga ijoba abile akele to ti wa
1: alaga ijoba abile akele
0: pe number won
1: so ri gbogbo awon number to ba ti je mo tulu se lo ba ba won ah gbodo pe se wo oh jani wo e ma fi so oh mo pe bi n ba ti n pe ni isin ti mo pe si ta oh mo yu pe awon eyan ni won ma pe won en ja mo pe awon awon eje nlata na o ijeta ni ijeta la won ti je ngbeyin nu le awon o eh eh hospital awon ti akoda ma awon sa se gbe omo yi lo hospital ni sin ni won ni yo gbo mi won ni yo gbeje o won ni yo gbo mi won ni yo gbeje o kobo osi se wa la fi e ke wa fi number won ta
0: bo
1: ti fita ogbon ni iwo to ogbon
0: ani odi suru mo ti farabale councilor ward to ti wa
1: number councilor o fe ko bo mo olomo o ko bo mo o ko ba ki n pe kene n pe fun ke lo fe ki oh so n to fe ki n pe
0: e bo olomo Nigeria ni o
1: omo Nigeria ni mi
0: mo wa so fun ni se pe so omo Nigeria ajalegbe ni o
1: emi ko Nigeria ni
0: omo Nigeria
1: are you serious are you okay
0: o to be
1: ko omo Nigeria
0: o to be mo kan qualify ru re jo kan ire ti ka to pari eto bo se wa yi o mo
1: tani emi to je pe wa
0: omi ero o yo nle to gbo
1: omi ero
0: eh
1: omi ero abome kan ga te me n
0: alomi ero odun wo lo yo
1: ke lo kan mi pe lomi ero ebe mi sa ti n ro mi
0: awon to ni Nigeria won mu mi ero
1: ohun mi ero mo bo olu na won na mo awon ohun mi ero mo nto ba to fe wi wi a gan o mo mi ero mo
0: iwo to ye pe ni gbogbo le ya ku bi ijo merin agun bu oni to n pe e dakun owo kini ye pe o e dakun eni ba eni olon ba bu o bu mi o nile ti won si re won le sogun won le sogbon mole lawon to ye pe won ni orilede an kan lo ni ke se wo
1: abi no won
0: o si wa gba nu won to wa bayi
1: olupo omo Nigeria omo abo ni wo
0: kilogbe
1: atani ke lo gbo
0: ayalegbe
1: omo abo ni wo
2: soro seru nbo ni
0: eru bi bo
2: eru bamba oni owi o
0: eru bo mo lupo de to so fun ayalege le mi
2: ehe
0: abi oyo
2: aigboye mo nbo de de
0: nbo da da ni ti eruku ti nku lowo lowo ni isin ni bi de mi gbe ko le ku sa won laye laye yo eruku se ku se
2: ke lo meruku ma ku si wo
0: ah
2: se won ko ja titi ko se nteruku opusi so ba ye pe yan lo fe so
0: ah wallahi
2: o se nteruku opusi
0: god is you eru eru ogan mi ni pe
2: so ma nton so
0: eru ogan mi ni pe o si se je o si yo se se
2: so wa oke
0: o wa npe lomo nigeria won niye
2: so wa oke
0: won niye won ni number awon lo won npe ra won won jo nsasaro won jo nsa ni basi basi basi ni iwo mule demi no me ni
2: omo to ni mo se eto on so ni se ni wi pe idi won igbesi aye wa owo won lo wa
0: ah
2: bi e ba ni loni o be ba ti lo le epo epo tera o ti lewo o concern ti o le challenge won
0: yo se iye won ta lo la won ti mo
2: oju mi mo ti fe won
0: ah
2: ti won ba ni loni o a gbodo jade o a ma gbodo jade
0: lo lo wa lo ebi ale lo so fun are ile ise itundara wo pe omo re meji jade ni ti oni won ti ibere ise to le kun o sanu re omo ti won ise ti o se ti wa ti e ti lo suku ebo ebo ju lo lale nigeria ina lajo wa ti gomina kan sanwo omo ti o ti omo ti omo kindergarten ebi o si sanwo ti o fi pari ilewe o si san tan
2: eh
0: o wa lomo nigeria ni o ayalegbe ni o be ba here wo opo ti bi ile o si
2: se gomina kan lodun rewo
0: so o ah o sanwo asanle owo omo suku
2: bi pe ai mo o
0: ai mo o
2: olojo le de o
0: tomo o fi ka
2: wi e ka gbogbo owe gbogbo ti o ka gbe ti aye
0: owo re every
2: en bo lo ti rowo
0: ah
2: so koko ko na ni gomina nta
0: coffee coffee
2: coffee ni
0: wa gbe lo mo nigeria bo se wa yi abi oyo o mo fira re ko ko olorun ni pe nkan ko gbodo se mi o mo dorun yin o mo to ri pe mo wule si o ti e mo
2: jo
0: e so mo
2: nigeria ori mi ma fe ma pe ti ara o ba ya nisin emi o ma lo so si bi tu mo ni tara ti won o ba ya
0: doctor kan le odo rai
2: o ko won ma lo lo
0: to bi mo ti e lo doctor mele won rai
2: kini nse
0: ah ise to gba nu
2: ise ti doctor n gba nti e nu
0: bi en ba sun doctor wa gberu aga ti ya lebi si fi joko yi
2: yo
0: a fi joko
2: pe kini
0: ah bi en ba ji ko le ye fun party to wo ni se ko se won
2: ko se kini
0: sorry bo
2: se pe ipe oda orile ede wo ni wa kara temi mo bayi
0: ah eh boya ka soju opo le ke bo bi lowo awon ololufe le se lage
2: ito ma si oju opo ma si oju opo
0: ibo ni o le to ogurugbamo
2: to di eni ti yo ba so pe omo nigeria emi e so omo nigeria
0: e se o iwon eko ofe to ri longa anfani kan lo je bi be ba ko ni
2: oko ni mba wa
0: ogurugba mo pere lo mo nigeria mo mo pere re ni ayalegbe nigeria o saye wa o be lo si luwo o yo be kini kan ni won mo yara won
2: se pe omo nigeria dara won ma
0: ni number ara won
2: ori en ta wa gbo to ni se n bo lomo idide ba de to ba je agbo je n gbo orin na
0: orin
2: je n gbo orin je n gbo

0: mama selilu
1: ah o pe nbe
0: sori laye ta ma gbe ta ma lu selilu en to je bi on ku ni
1: laba
0: laba gbo awon abule nloru la ma kaki seli awalawa awa wu
1: gas now gas gas lab
0: to ba ti se gas lab o si joda ikan wa ti a won o se nu fila bi epo obo ni won fi se ta ba ti wa ton ta ka ni ku
1: ka bi se
0: ku ni ku
1: igba na
0: igba mi o si le ti gbe ka gas lab la wu inu temi na ma do tori ti a ta ta ba de
1: oni pipo
0: ta ba de won fun mi nko bo kan
1: ah
0: ko bon ra jo mi loju tabi ko mi ji
1: o no owo ni
0: ah o ma se
1: owo ni
0: so adupe adupe pe okun adupe adupe pe o sa
1: o ka je gbe leto
0: o ka je gbe leto e ma ka lele ngogo bi te tun ti gbo wa lale yi o olupo lo wa legbe mi o toro se se ki enti oba mo ke se se mo adebi yo ni onoko re o
1: nto mi mo to wi le kan si fun
0: sorry mo lo lu po lo ko yin sa
1: ibi aroko si
0: eh a n pada bo
1: ka fa bo be
0: ke won mo pe le ise radio ti lage lu la wa kale si o po na fe lele ti nbe ni lu ibadan ikani merin de ni 80 to ndo to le meje oke to gajo oke to wa kale si le funfun bala o po na fe lele ni lu ibadan eh oga wa
1: are
0: omo lawo
1: lolo otu etu
0: baba owo mewa
1: owo ha o beji fe yan kan
0: ni owo beji fe yan oga wa ke bugi o gbo gbo gbo ba se se to eh mo wa ma bere pe ah se ke sun
1: eh ise ta fi ran ko ki pako
0: ke sun ati le se radio mi jeji ni mo ma gbo pako nto ba si sele nbi kokan o ma gbo so bayi and from 7 so to 7
1: to ba loju nu to si lojo la to da bi o ti se nu
0: nti nje le ise radio ti lagi ro ma gbo ki agba na
1: to loju nu wa lojo la
0: eh o ma wa
1: eyan do lapo nu
0: eh do lapo o ma lalu barika eh ojojo re sogun arugun omo yi o le ke se bayi tele o ni sare o eh awon ni Gbenu la die to ku e ma bo o ma lo re o ma bo re
1: solution
0: eh atekan le si suru pelu e oju ni ti a
1: nko
0: eh
1: nto se mi mo
0: eh se dola
1: o ma ye jo we o ba sori abuyanwo ogun kan ni layo oto
0: ohun le mo
1: gbo n to ba lowo ilaye awon kan nu ora ti won mo ma ni ah won fi se ni won me yi ko bo so mo le ko ni ko
0: ko re so du eyin agba
1: ko ni ki won ko la fun ki won te la ni ki won be we lori ati gbo ogun fe meji fe ran kan ogun
0: fe o ni sare pelu ase olodun ogunugba logun akawo yen la tun de lale ati
1: ni
0: o ni o ma debi yi
1: o wa le lo ati joba ayo mi do ni moto lati lalate won tin wa
0: se pe awon eyan ti jala ruru na ma ti wa nbe se ke ke te ko lo ti iyari ma don ma
1: lo o ti lo
0: nijo
1: ile ohun le ni
0: eh
1: la wo leyin
0: a ri ra lola ko gbodo la lai dagbere ton
1: o ti wa so bi npo mo lo
0: odo mi ni o ti
1: o pe number
0: odo mi ni o ti gba se ise ma lo o
1: eyin
0: ise la si debe
1: je tori pe awon eyan ti npe wole
0: pe kene
1: mo si ja da won lagara
0: oda darapo ba si oju oko le 09123708675 to ba so pe mi e so omo Nigeria wallahi ma lero leyin lale
1: gbogbo nti won se pata won o si ti e mo
0: emi
1: iwo bibo
0: emi
1: tani mebe darapo
0: emi
1: iwo wo
0: hey hello
1: elu e kale
0: hello
2: ekale
0: o ekale o sai wa nbe ekale ma
1: hello ya ye bukoi
0: eka rama
1: alafia o egbo somo nigeria lo gudugba bibo
0: hello ekale o
1: e ti wa nbe wo jo fe lo mi laye
0: ekale o
1: 0912370 8675 talo ambe tabi +23181429100 hello
2: e kale sa
3: e mo na de mi jila todo
0: baba
3: do pa dun ba ko so ko gbe so mo Nigeria
0: fine
1: Nigeria bi se mo Nigeria re
3: se ti won yin o mu lo tu we ni
0: ah eh
1: I do be se wan gan so mo Nigeria le yin gan
3: ah omo jagola die
1: na e mo ra yin se
0: ah eh se oje
1: e je mi o
0: ke la bi oje
3: o bo ko re gan yo gbugba
0: mo so fun ko mo Nigeria le mi o wa so fe mi pe bi an tin pe kan na kan se mi nwa nbe
1: hello sir
0: ebi ti wa won se
3: ti wa dupa
0: yes sir
3: ton gbo mi
0: mo gbo yin sir
3: ale ti le meta ba se wo e
0: okay mo ti gbo o de po
1: e wa ba
0: o di minister
1: e wa ba gba
0: o di meji sir elekan tanu sir
1: ejo mo mura yin sie ba gan se wa won so mo Nigeria
0: ta lo so be fun gbogbo bi an se npin
1: ah
0: won
1: pe o si
0: won ti so pe ko si wahala
1: bi an se pe hello
4: o mu dupa
0: ya bi je le
4: ani fo yin odun
0: eh
4: ani se ah mi o ya
0: be ni
4: o ma bo ni
1: are mo le mi
4: Are mo sinu Nigeria?
1: Ata wa lo ti wa.
0: Bandela mo.
1: Bandela yin lo. En fi ra yin. O mo se o.
4: O go di ba lo ba ta o.
0: Ara ye ma je wa na ni. Ami ase.
3: Hello.
0: E ma kale.
3: Sabe o.
0: E kale sa.
3: Oruko mi ni baba Ajogun mi lati ori ilu.
1: Ojo ni yin.
0: E ma se baba.
3: I'm on down.
1: E ka le se.
0: Ibo ma Nigeria le yin na.
3: Omo Nigeria le mi na.
0: Ah. E jo npin ni.
3: Omo Nigeria gidi ni mi.
0: Bo le wa nbi ta ti jo te ti jo npin fun wa.
3: Ah, mi o sin be o.
0: A ni sin be.
1: Igba te sin be. E se akara yin mo won.
0: Tenanti.
3: Eh,
0: pe tenanti Nigeria ni.
1: Emi e se mo Nigeria, o ma re mo le mi o. A re mo.
3: Eh, omo le ku le mi na.
1: Eh, sha le do pe. Ta lu wa bedo lawo. Hello.
0: Hello.
1: Odi. So ri won ba awon omo Nigeria abi oyo
0: o ti da
1: won mo nti o se lola iye won tepo abi oyo ibi ebi ti no ti tan gbogbo be la won mo awon omo awon ojulowo omo Nigeria nu so ba re mi ati e abani gbe ni hello
0: aye e meje wa na ni ra
3: won ni jo gbe
0: abi ase o
3: gbogbo odan gbo se na won ni jo wa gbe o
0: abi ase o
3: apo si ni oni ogbe ko temi o ma ti ye pada
0: looto
3: emi na ni oloye
0: eh
3: ayomede oni moto lati lu la late
1: eh oni ni eti
0: egba
3: talun ba yin fa pe ise omo ibadan
0: ah e wo te pe yin so ma bana won ni yin so mo orile ede Nigeria ni
3: ọmọ ọbàdàn ni
0: yín wọ́n gbà yín
1: ọ̀tọ́ ni ọ̀tọ́ ni yẹn ọ̀kẹ́ sọmọ nàìjíríà ni mo ń sọ fún
3: ọmọ nàìjíríà ni
1: ibo ni

0: 106.7.
1: Okoko dama so mi so kun san Eledua
2: Alaafia Olorun ko baba ogbe ti to ngbo mi lakoko yi mo ki okunrin mo ki obirin aisan ti o gbogun Olorun ni fi se nikan kan yin o oruko temi ni baba egun
3: ti mo wa lati ajase eku tonu ti mo ti wa ni bi patetewetegun Alaafia to lo lowo lowo ni inu Liberty Stadium ni osan sami ibe la wa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
2: olohun oba oni gba ojulowo gbogbo wa o ti won ba ni oju nyo yen lenu nkan kan lo nfa boya won ti e ti ni akọ kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga niru ara re o le sakopa fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin bi efin abi ko ma ri bi oye o rila telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na to ba ko si ni bi irina ti e bo se n jasi koto ni o ma jasi gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lookan afigba to ba sumo yo to ma so pe ah asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri ni se ni o ti e dabi wi pe alantaku o ta gaga si bi irina telomi telomi o ma ri bi okun ni bi irina ti e elomi ti e wa la oju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da ko aso to wo mo elomi ori ne ri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to ngbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun beyen ba nsu ekun asuju a ma sa

se dada le wa bi mi na se wa pelu ni ti se ojo kerin la osu kefa odun 2026 ni gabo ori eto ni temi eto ta yin fe eto te ngbadun me kan ni ti lage lu 96.7 eto te le fi sere you are my sugar you are my sugar wa lori ewe adupe when you send the message si wa emi ti remi keji no o need the same thank you very much oni yin yin ni bayi keni le se mi keji mi o mama omo ni o oju kan la da file ikin adupe adupe pe okun ope wa bayi ada ada tan ni thank you very much o ba yin temi community ile loko lodo ati leyin odi eyin lolufe martini omo ba aye lo fun bi ose meji ranpe na ni ati wa de bayi be mo dupe lowo oluko mi na ba wa duro ngba ta si nle mo iwa de aye the radio apostle o galanti tan I love you, baby.

kaabo pada lati eka ipoluwo ja wa ori eto ni temi na le si wa ta tin gbadu ara wa e ka si bayi lale yi e ba mi wo ri Facebook yen e mu eyan bi meta lale lori Facebook yen

0: se mo pe nigba mi ti en ba fe soro gba mi mo ri pe e to se gbogbo eyan lo ma fe fi gbogbo enu soro a pick mo pick one or two ti won so ike in ofin yan trial nkan to separate yin won a fun won trial ofun won trial pada nka tun wo e ko ti mature si o show pe won ni fe arabirin yen o la won aspect kan ti won fi ni fe ko se pe eni e na gbogbo e na ni o fi ka ni gbogbo e na lo fi worst ni won ni pada lo e ka di yen mu won ni awon bi kan to na fi good mo bi ti o nbi won nu e gan ni pe ko gboran ko gboran yen ka won lara gan because ko gboran na lo cause the separation ala koko na ko gboran ti wa tight won dorun bayi ti won o se ka won tun e ma de ka gbagbe lori nkan ta nso e ma de ka gbagbe lori nkan ti mo nso kini nkan teyin o le gba ninu wa obirin te le gba rara hello
1: hello sir
0: obirin lo soro oh okay if I dance nkan to wa re
1: eh
0: oya
1: seri gege do dare nkin yo se do dara wa ni like it doti
0: eh like it doti
1: like ka wo nu ile gbogbo nu ile kori jagbagba elimi le joko kitchen room ko je ma tun kitchen room be
0: ko ma le kini
1: ko ma tu irun ni sitting room
0: okay okunrin ma sokunrin ma tun okunrin ma tun sitting room sokunrin ma tun ni abo e n so ron po obirin bayi
1: obirin ni mo so
0: n bo obirin leyin okunkan pa okunrin le ke so e le so po obirin
1: ti ti le gba ni po okunrin ti ti le gba ni po okunrin rara rara agbalagba ni mi o ti o je ba mi lara mu
0: like competition
1: like rival ani like
0: okay ki ko ma ni rival pelu yin
1: ah ni mi
0: any so edeka so rival in the sense wo pe se ko lelomi abi ko ma create competition laarin mejeji
1: e ko ma soju meji nta ko ma
0: go
1: ni ri guy fun yan so okunrin mi can talk to someone anyhow at any place
0: okay so ko je pe ko je pe yin nikan
1: sayan soro
0: hmm
1: be to je pe to ba ti ri yen ni we are any place bayi o ma
0: ese gan mo ti yo nti mo fe yo nbe yen won lawon le gba nta won okay en to ma disrespect ya won okunrin gan mo fe ko pe mo ko sare ya si be yen ni o ki la won ki ni nkan te le gba ni wa te le gba pe pe le gba ko si nkan to be so pe fun yin hello e kuro mi radio yin 0912370 8675 nga ti mu yan bi meta pe yen san jara won ni hello
2: e we do
0: olorun ku etu e kini nkan teyin le gba dare
2: e we lati ilu ye gbogbo
0: kile poruko yin lati je gbogbo
2: eduns
0: kini nkan teyin le gba ni ko si nkan to be so fun yin ro e le gba
2: ndi mi ti e ti mi le gba o ni pe ki obirin ko ma loju mi sha
0: ko ma cheat yin leyin eyin o le gba laye ko si nkan to be so fun
2: laye
0: okay awa olowo ni bi ta ticket mun jaye ade o number 1 awon

0: mo n bo lori e
1: ma hello
0: hello
1: e
0: kale o
1: e ku taro
0: e taro ni
1: se ri emi gege bi enikan se ri awon okunrin mi wa looto to je pe emi ko to wole lale to ti jo inu obirin yoo de ni dun laarin inu ile re to n gbe bi o se je pe ojoojumo lọkọ tere o maa fojoojumo yo wole
0: ni
1: gbogbo nonsense to ba de ti sọ fun titititititi o ba gbọ ipa ma di gbigbo oru ọkunrin iwo mo a fẹ ba iwo ọlọrun ti mo ba sọrọsọrọ titititi o gbọ o maa n ri bẹẹ lara awa ọkunrin ọdun awa ọkunrin de lo pọ si ju ẹniyẹn ko ni suru ni ko wa keep malice ko ma wo
0: ko ma keep malice
1: to ba ri ko n wo e ma foran to ba ya a consider ki lo di ọkọ mi ki lo to ṣura isin ona lo bi wa to wu si mi o temi lorun
0: approach ti yin niyan approach ti yin le o
1: be ni wa to wu si mi o temi lorun to bo se ri niyan ninu ile
0: ko
1: temi lorun
0: e seun
1: to ri be ni sa
0: se bi bo sa e seun e seun
1: lo wa pelu gbogbo e seun
0: approach ti won niyan atete ku nbe sugbon ki won ti keep malice alarm le wonu ogiri a ti sọ̀rọ̀ nípa keeping of malice yẹn lórí ẹ jẹ́ ká communicate ẹ jẹ́ ká lẹ́yìn láti communicate ká sọ ká kúrò ń bẹ́ẹ̀ ká tún mú mi ìyá ó tún ká tún mú mi á tún jọ fà mí ní ká tún sọ kúrò ń bẹ́ẹ̀ communication is the key ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí mo fẹ́ mú kọ́ ọ̀bẹ ọkàn bíi méjì sí ká tún wọnú romeo and juliet lọ́lálẹ́ ó gbọ́ àwọn romeo and juliet lélẹ́ tó yẹ pé ó wà lọ́wọ́ wa nípa ti ẹyìn tẹ̀ ń béèrè nípa màá pe nọ́mbà kan then you number fe ba wa da si ma pe number kin pe number yen sin number yen 08035001147 le je call abi whatsapp fun e te pe ina opoke e fe support

ti o bu awon ti mi lanfani lati daruko tan eto yi ipade wa bi adun bi oyan to pade ni ojo mejo o fi so wo orin yi ele ti asa to ko o lu Jeremiah Kian wa lari na wa na lu akin dola po ajo wa ni agbara na ni oju ero mi fun sata wa yi ni ka so pa ile lojo mejo mo ni fe yin lopolopo